0: buhay dito sa lupang ito. Itong aking konting kaba na matatanong tayo individually. Ako, matatanong ako, no? Hil, ano yung mga binigay kong oras sa iyo? Ano yung mga opportunity na binigay ko sa iyo? Naging tapat ka ba? Yung puso mo ba ay talagang buo at walang lisya ng maling motibo sa puso mo? Ang gusto mo lang sa akin ay paglingkuran mo ako at wala nang iba at bigyan mo ko ng kalulatian. One day, again, He will hold us accountable. Ganon din ang ating mga anak. For it is written, As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall give praise to God. So then each one of us shall give account of himself to God. Merong personal accounting tayo balang araw. Magbibigay ka ng report, magbibigay ka ng yung tinatawag natin mga pagsusulit sa harapan ng Panginoon. He holds us accountable. Therefore, also we have as our ambition. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10. Whether at home or absent, to be pleasing to Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, and each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. Ito yung tinatawag nila na judgment of believers, or tinatawag din natin na bima judgment, no? Lahat ng ginawa natin, no? Judgment seat of Christ ay idadarang sa apoy. Kung ang ginawa mo equivalent sa kahoy, masusunog yon. Sa clay, masusunog yon. O kung sa pilak, o makakapasa yon. O sa ginto, makakapasa yon. That each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. Bibigyan ng judgment, no, ang Panginoon sa bawat mabubuting ginawa natin sa mundong ito. Bakit kailangan niya yan? Kasi gusto niya sa bandang huli, mananagot tayo sa Kanya. Mananagot tayo sa Kanya. Hindi ang buhay natin ay binuhay mo lang dito, patay ka na, tapos. Hindi. Mahalaga ang buhay mo sa Panginoon. Okay? Our children need to be accountable to God. Hindi lang sa inyo bilang magulang, pati sa harapan ng Panginoon. Okay, another, last, God is rewarder. God is a rewarder. He wants us to seek Him. Hebrews 11:6. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. God will also reward us if we love and obey Him. Ito magandang inspirasyon. Habang itong mga anak natin nagsisilaki, they are aspiring something great, something ambitious for them to become successful in life. Habang they are inspired to do that, turuan natin sila na God will eventually reward us of all these efforts natin. So yan po ang lima na dapat nating ituro sa ating mga anak to prepare them to face the world. Teach them about themselves, about their family, that they will value above all their family, not anyone else, not even their friends. We also teach them about their friends. Kasi kailangan din naman nila lumago socially eh. No? We also want to teach them about the world, yung kinagagalawan nilang mundo. And lastly, we want to teach them about God. May the Lord bless us all, mga magulang at mahal naming tagapakinig. Balik po tayo sa inyo.
1: Pastor Hill, opo. Nako, thank you so much, Pastor Hill. Pwede niyo po kaming pangunahan sa pananalangin sa ating pagtatapos. Thank you po.
0: Sige po. tayo po ay lumapit sa ating dakilang manlilikha at Panginoong dakila. Panginoon, sa aming programa tuwing Sabado, lalo na kami na nandito at kami ay katuwang ang iba naming tagapakinig. Dalangin ko ang pangungusap ninyo na maliwanag sa mga magulang. Turuan sila, tulungan sila, naging matatag at matibay na sa dami ng mga hamon sa pagpapamilya, nandyan lahat ang mga pangailangan, nandyan lahat ang mga suliranin, nandyan lahat ang hamon. Huwag naming kaligtaan na pungunahan ang aming mga anak na mamuhay ayon sa iyo. Haya mo na sila'y lumago na may tunay na kagalakan sa iyo, may tunay na pagkatakot sa iyo. At sisimulan yan, Panginoon, sa kanilang murang isipan. At napakaganda sapagkat ang mga magulang na ito ay alam at handa silang magturo sa kanilang mga anak. Hingin ko po, Panginoon, na huwag mapariwara ang aming mga anak sa iyong kamay namin, inilalagak sila sa dami ng siliranin namin, sa pamilya namin na sunod-sunod, na nakita namin, narinig namin, nabalitaan namin. Panginoon, dalangin namin na lalo pa naming pagbutihin at pag-igtingin ang pagtuturo sa aming mga bata, sa aming mga anak, habang naririto pa kami dito sa lupa kasama nila. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Hill, sa inyong pagturi at sa panalangin pa sa ating lahat.
1: Ingat po kayo, Pastor Hill.
0: Yan, kayo din. Kayo din.
1: Opo.
0: God bless po.
1: God bless you po. And see you again po. Alright, naku, wala na tayong oras, Pastor Abel, dahil overtime na nga tayo. So magpapaalam na po kami. Kami po ay talagang lubos nagpapasalamat sa inyong pag-join sa araw na ito sa ating pong Walk Through the Bible program. Nagpapasalamat din tayo kay Don Alfonso Apinado sa technical side. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako po si Mel Manzanilla.
2: At ako naman po si Abel Manzanilla na patuloy nagsabing ang salita ay binigay upang ipamuhay. So let's take a walk and change the world.
1: Ingat po.
2: Have a great weekend.
1: Bye-bye.

0: Na-inspire ka ba sa mga natutunan mo sa Walk Through the Bible ngayon? Makipag-ugnayan sa amin sa mga telepono numero bilang 0998-843-0573 o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Enjoy walking with the Lord today. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzalez.
2: At ako pa rin po si Atty. Jeremiah Belica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Sa punto naman po ito ay nais naman po namin pasalamatan kayo pong mga aming kaagapay na patuloy po namin nakaka-partner sa Ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa inyo pong suporta, 78 years na po natin na ibabahagi ang mabuti at tamang balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating pong ministeryo ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin ninyo na rin po ang amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, ano? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ngayon, bago ko kami magpatuloy, Attorney Chona, sa napapanahong diskusyon ng batas ay pagkain, pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Isaiah chapter 26 verse 3. Ang sabi po, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala.

0: Kayo po ay muli namin inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari niyo pong ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEPC. At sa ating pong pagbabalik, after a short break, tayo po ay dadako na sa isang napapanahon na naman na topic ano, na may kinalaman siyempre sa batas. Kaya huwag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas!
2: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica,

0: Ito ang CARE 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tapos ng batas!
2: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
3: At ako naman po si Attorney Shauna Cruz Gonzalez. At nabanggit natin kanina before the break na meron na namang isang napapanahong topic, ano, na tayo magbibigay daan sa pagtatalakay nito, no? Ito may kinalaman sa minimum wage. Naging usapin yan, ano, Attorney, dahil sa yan ay mayroong corresponding increase, no, dito sa NCR, ano, at syempre bagamat sabihin na natin na marami ang pumunan na hindi pa rin daw sapat yung increase na nailaan, ano, para sa NCR, eh pwede na rin, ano, kasi tumataas nga naman ang halaga ng bilihin, kaya malaking bagay na rin yung itinaas na around 85 pesos. Ang naging usapin lang ngayon ay ito ay pinahinto, ano, dahil sa isang TRO na inilabas ng isang korte, no. So, ngayon itong pag-usapan natin, minimum wage at living wage. So, kaiba pala sila, hindi ba? At mamaya ay of course yung pinakamahalagang punto natin, yung sinasabi ng Biblia patungkol dito. So, sa pagsisimula natin, Attorney, ang minimum wage ba na itinakda ng batas ay sapat din para masabi nating living wage ito, no, ng mga lalo na manggagawang Pilipino? Ano nga ba ang pananagutan ng gobyerno, na employer, manggagawa ayon sa batas, ano, at higit sa lahat ayon sa banal na kasulatan? So, bakit nga ba lagi napapanahon naman tong usapin na to, no? Sahod 'yan, eh, kaya importante. At mahirap daw nga kasi na pagkasyahin ang tinatanggap na sweldo ng ating mga kababayan sa taas ng bilihin ngayon, ano? Kaya yung presyo kasi ng pagkain, pamasahin mo sa araw-araw, lalo ng kuryente, another ano yan, issue yan, ay kinakailangan talaga na pag-usapan sapagkat ito ay natural, ano, na naitatanong ng ating mga kababayan. Sapat pa ba ang kinikita, no? Sa kabila ng yung mga employer natin, lalo na yung mga MSMEs as SMEs, ito yung mga micro at saka small medium enterprise na medyo ano lang din, ano, nagsisimula pa lamang sila, hindi pa kalakihan yung negosyo, at syempre umaaray din, ano, Attorney, dahil kung sila magbibigay na ng ganitong kalaking sahod, yung minimum wage, lalo na dito sa NCR, medyo mabigat ng araw para sa kanila. So, hanggang magkano ba ang kaya na idagdag na hindi naman magtutulak para sa mga maliliit na negosyo na magsara dahil sa hindi na nila kakayanin yung kanilang gastusin, ano? Kaya ito ay napapano. So, ito mga tanong na gusto nating maging bahagi ng ating pagtatalakay. Pareho ba ang minimum wage at living wage? Sino ba ang talagang nagtatakda ng minimum wage? Bakit mas mataas ang minimum wage sa Metro Manila kaysa sa ibang probinsya? Kasi, Attorney, may ibang nag-comment na sana all. Sana daw, pantay-pantay na lang kasi ang taas din naman daw ng bilihin sa ating mga probinsya. Maari bang Kongreso lang ang magtakda ng isang nationwide wage increase, parang across the board, alam mo, nung paman ganun na yung panawagan, across the board na lang, ano, at by virtue of a congressional act at sa batas nga yan. Ngayon, pag tumaas ba ang minimum wage, kailangan din ba tumaas na ang sweldo ng lahat, yun na nga, across the board, at higit sa lahat, ano ba ang sinasabi ng ating saligang batas, ano, tungkol sa manggagawa? Kaya, Attorney, yan ang bigandaan natin ngayon.
2: Yan. So, simulan natin sa Constitution, di ba, Attorney, na ano ba sinasabi ng ating saligang batas, no? Ayon sa Article 13, Section 3, no? Ito yung tinatawag na article patungkol sa protection to labor. Yeah. Yung pagpoprotekta sa mga trabaho at mga manggagawa. Mm-hmm. So, ito marahil ang pinakamahalagang constitutional provision para sa ating pinag-uusapan ngayon, ano? Sabi ng Section 3 ng Article 13,

0: ng 1987 Constitution, the state shall afford full protection to labor, local and overseas, organized and unorganized, and promote full employment and equality of employment opportunities. Guarantee the rights of all workers to self-organization, collective bargaining, and negotiations, and peaceful concerted activities, including the right to strike in accordance with law. Meron pala yung batas yan na pag-i-strike, hindi basta-basta. At ang sinabi ito, they, meaning yung mga laborers, shall be entitled to security of tenure, humane conditions of work, and and a living wage. So they shall also participate in policy and decision-making process affecting their rights and benefits as may be provided by law. Sinabi rin that the state shall promote the principle of shared responsibility between workers and employers and preferential use of voluntary modes in settling disputes, including conciliation, and shall enforce their mutual compliance therewith to foster industrial peace. At ang sinabi dito rin, no? The state shall regulate the relations between workers and employers. Ito na, recognizing the right of labor to its just share in the fruits of production and the rights of enterprise to reasonable terms, returns on investments and to expansion and growth. Nako, medyo mahaba, no? Napakaganda at napakabalansin ng pagkakasaad sa ating konstitusyon. Kasi hindi lamang ito sinasabing pinoprotektahan ang mga manggagawa. Yan, ano? Pero sinasabi rin ito, nito, na ang workers o ang mga manggagawa ay entitled saan? Hindi lang sa minimum wage, pero sa living wage. Yeah, no? So yung living wage, yung nakakabuhay na sweldo. May karapatan, pansinin din natin ang huling bahagi na to, no? Sinasabi na may karapatan ang labor sa just share in the fruits of production, no? Ibig sabihin, meron siyang dapat nakukuha na bahagi, doon sa fruits at sa bunga ng resulta at produksyon ng pangkalahatang trabaho. Ano? Pero kinikilala rin ang karapatan ng nagninegosyo, ha? Hindi naman pwedeng na, na puro one way lang. Pero ang sabi ng karapatan ng nagninegosyo is yung kanilang reasonable return on investments. Diba? And to expansion and growth. So mahalaga po itong punto na ito. Dahil kaya hindi ho tama na tingnan natin na laging magkalaban ng employer at ang employee. Bakit po? No? Dahil po ang manggagawa ay kailangang mabuhay ng marangal. Pero kailangan ding mabuhay at lumago ang negosyo, dahil kung wala nga naman po yung negosyo, mawawala rin po ang trabaho. So mahalaga po yun. Ano po? Ngayon, meron din ho sinabi sa Article 2, Section 18. Ano po ang na patungkol po sa labor? Sinabi po ng Article 2, Section 18 ng ating 1987 Constitution, the state shall affirm, or the state affirms labor as a primary social economic force. It shall protect the rights of workers and promote their welfare. Oh, napakalakas ng deklarasyon na ito, ano? Hindi ito yung tinitingnan nilang basta-basta ng konstitusyon ang manggagawa bilang isang simpleng cost of doing business. Yung ibig sabihin, bilang isang ano lang pangkaraniwang ginagamit para lumaki ang kita. Pero ang labor o ang manggagawa ay isa pong primary social economic force. Meron po siyang dignidad at ang paggawa po ay may dignidad na ginagawa po ng isang manggagawa. Diba? So, ngayon, dahil naintindihan natin ang konstitusyon, attorney, ano naman ito yung pinag-usapan na minimum wage versus living wage?
1: Oo, kasi kapuna-puna, na pagdating sa saligang batas, living wage ang nakalagay. Ano? Kaya magandang bigyan natin lang ng paglilinaw. Ano? Mahalaga po itong dalawang konsepto na ito. Ang minimum wage, minimum, ano? Pinakamababa, ano? Na maaring mahalaga na maibigay na sahod na maaring ibayad ng isang covered na employer sa isang manggagawa ayon sa wage order. No, dahil nga meron tayong wage board, sila ang nagtatakda ng pag-increase ano ng salary ng mga manggagawa sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. Kaya meron tinatawag na wage order na kanilang ini-issue, doon nakalagay magkano ang idadagdag para masabi nating iyon ang minimum wage ng bawat manggagawa. Ano? So ito ay parang legal floor o legal cap na tinatawag natin, na hindi maaaring sabihin ng employer na ay hindi na yan kaya ng negosyo, kaya kalahati na lang ibibigay natin ano, na minimum wage. Ano? Kaya kung covered po itong employer na ito, no, under the wage order at wala namang nilagay na exemption doon, eh kailangan pong sundin ang minimum wage na itatakda ng wage board. Ano? Kasi sila po ang ahensya na binigyan ng mandato na magsagawa ng pag-aaral, ano, at tuluyang magbigay ano ng karampatang pag-increase ano ng sahod ng mga manggagawa. Pero iba nga ang sinabi sa Constitution, living wage kasi, they shall be entitled to a living wage. Kaya maganda talaga itanong natin kung minimum wage yung natatanggap ano ng isang manggagawa para sana nga sa kanya ikabubuhay, pero hindi naman yun sapat, ano, sa pagkain, bahay, sa kanyang pamasahe, sa edukasyon ng anak, basic needs sa pamilya, eh maaari ba natin masabi na nakasunod na tayo, no, sa tinatakda ng saligang batas patungkol sa living wage? Kasi pag tinignan natin ang kahulugan, ano, ng living wage, eh hindi lamang yung hindi minimum wage, eh iba siya, no, dahil ang sinasabi sa living wage ay income, minimum income earned from a standard work week that allows a worker to afford a basic yet decent standard of living. Ayun. O ng isang decenteng pamumuhay ang pamilya na may limang miyembro, eh parang merong pag-aaral, ano, attorney, mga magkano nga ba iyon, ano, na ilang libo yung kailangan para masustenahan mo ang pangangailangan ng pamilyang bawa lima ang miyembro, no? So yun yung living wage, no? Inaaral din yan, ano, kung ano ang sasapat na sahod para sa pamilyang Pilipino sa panahon ngayon, ano? At iba siya sa computation din ng minimum wage. So nangangahulugan ba na pag merong isang amount na itinakda na ay iyon na nga ba ang living wage? Pero nakita natin yung difference, ano? Kasi kung di tayo nagkakamali, eh parang something like parang more than 20,000 na nga yata, ano? Para may living wage, sabihin natin sapat para sa pamilya, limang pamilya, no? Pero ang layunin po ng wage policy ay hindi lamang survival. Oo, hindi lamang yung ikaw ay mabuhay sa pang-araw-araw, pero may kinalaman ito doon sa binanggit mo kanina, attorney, dignidad ng manggagawa at ng kanyang pamilya. Kaya dito tingnan natin, ano nga ba ang batas sa pagtatakda ng minimum wage? Kasi ito yung umiiral, eh, no? At ito yung sinusunod ngayon.
0: Yan. So, sa minimum wage, tama kay attorney na ito ay tinatakda mismo ng batas. At mayroong batas na nagtatakda na nire-require ang pag-ascertain ng minimum wage. At ito'y nagbabago nga, tinataas at nag-negosasyon. Ito'y ayon sa Republic Act 6727. Ano? Ito yung Wage Rationalization Act. No? So ito yung mahalagang batas para maintindihan natin kung bakit hindi pare-pareho ang minimum wage sa buong Pilipinas. No? Sabi ng Section 2 ang Declaration of Policy, it is hereby declared the policy of the state to rationalize the fixing of minimum wages and to promote productivity, improvement, and gain sharing measures to ensure a decent standard of living for workers and their families, to guarantee the rights of labor to its share, a just share in the fruits of production, and to allow business and industry reasonable returns on investment and expansion and growth. So, pansinin po natin ano ulit ang balance, no, yung balance sa mga konsepto na ito. Ang layunin po ay a decent standard of living for the workers and their family. Ulitin ko po. Ang layunin, no, ang purpose po ng batas ay isang decenting standard of living para po sa mga manggagawa at kanilang mga pamilya. Yung decent standard of living. Pero kasama rin dito yung reasonable returns of investment and expansion and growth. Pareho siyang pinoprotektahan ng konstitusyon. Kaya dapat binabalanse. Kaya hindi po pala pwedeng tingnan ang wage setting mula lamang sa iisang panig. Sa panig lamang ng negosyante o sa panig lamang ng trabahante. It has to be seen and understand from the vantage point of both parties. Ano po? So, paano nga ho ba itinatakda, no, ang ating minimum wage, Attorney Jonah?
1: Oo. So napakahalaga na ano, no, na dapat tingnan natin kung paano nga ba itinatakda ito, no. Kaya ta sa Article 124 ay nagsasabi na ito ang mga bagay na dapat tingnan, no, sa pagtatakda ng minimum wage. So ito yung konsiderasyon ng demand for living wages. So ayan na naman yung living wages, dapat
0: sa labor code na to, no, attorney.
1: Oo, so binanggit na rin niya, no, yung living wage, no, at dito ay lalabas na mas malaki-laki ito sa pagtataya, ano, kumpara sa minimum wage. Gayun din yung wage adjustment kumpara sa consumer price index. So magkano na ba ang presyo ng bilihin, kakayahan ng peso, ano, na tugunan, ano, sa pamamagitan ng sahod na tinatanggap, cost of living, changes or increases, ito nga kasi ng inflation ngayon. Kaya nga
0: masahe.
1: Tayang, oo nga, attorney, talagang tayo naman ay mga bumibili rin tayo, no, sa palengke, sa grocery. So nakikita na natin yung pagkakaiba ng presyo. Kung dati yung 500 mo o 1,000 mo ay ganito yung nabibili, parang ngayon napaka-konti na, no? Kaya dyan, nakikita natin. So yung pangailangan ng workers and their families, at bukod doon sa pangangailangan ng manggagawa, yung kailangan din na i-induce natin yung mga industries to invest, ano, yung mahikayat natin ang mga businesses na magkaroon din ng pamumuhunan, ano, sa labas ng Metro Manila, no, magkaroon din ng improvements sa standard of living, na yun nga, hindi lang survival kundi may angat-angat naman, ano, yung buhay ng ating mga manggagawa. Prevailing wage levels, ano na ba ang umiiral na wage ngayon, hindi na nga ba sapat, kulang na, so dapat aralin. Fair return of the capital invested. So ang daming pagbabalanse, no, pero ito yung mga konsiderasyon na kailangan na, no, sa mga wage policies natin. Fair return of capital invested and capacity to pay of employers, effects on employment generation and family income, equitable distribution of income and wealth along the imperatives of economic and social development. So syempre madami tayong na didinig, ano, na eh ano naman, eh, ba't ganun yung mayaman, lalo yung mayaman, yung mahirap, lalo yung mahirap. Walang no, equitable distribution, ano, of wealth, ano. Kaya merong ganitong mga ahensya na ang ating ang ating panalangin ay talagang timbangin, ano, yung pangailangan ng manggagawa at ng mga industriya. Ngayon, tataasan natin, ano, ang sweldo, at yan naman ang panawagan ng marami. Pero hindi rin naman pwede na ito lang ang ibibigay namin ngayon. Bahala na kayo na pagkasyahin nyo yan. Kasi nga, ganun na nangyayari, attorney, no? Kasi nga, bagamat, let's say, humihingi ng ganitong halaga across the board ang mga manggagawa, kaya lang ang ating mga wage boards, kailangan timbangin nga yung kakayanan ba ng ating mga businesses na i-absorb, ano? yung ganong klase ng taas ng gagawa nila o ipapataw nila o ibibigay rather sa ating mga manggagawa. So yung pagbabalanse ang medyo mahirap talaga dyan. Ano? Kasama din po kasi dito nga yung pagkonsidera ng presyo ng bilihin, pangailangan ng pamilya, kakayahan din naman ng employer kasi marami po tayo na
0: Pwede sobrang
1: MSMEs.
0: taas.
1: Oo, kasi pag magsasara ang mga businesses, so mawawalan na naman ang trabaho, mawawalan din ang kita ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga buwis. So ang daming titimbangin dito, no? Epekto sa employment, kaya maraming, sabi nga, medyo tumataas daw yung unemployment. Hayaan pa ba natin mangyari yun, ano? At distribution din ng income, ano? At of course, investment. So magandang ang tanong natin, Attorney, kung tataasan natin ng malaki. Talagang kung ano hinihingi din ano, ng ating mga manggagawa na minimum wage, pero resulta naman, magbabawas ng empleyado ang maraming negosyo kasi hindi nila kakayanin na ibigay yung ganung mataas na minimum wage sa lahat ng kanilang mga empleyado. Makakatulong ba talaga tayo sa manggagawa? So merong tataas ang sahod, pero may mawawala
0: ng trabaho.
1: So paano gagawin natin doon? So maaari rin naman nating sabihin na okay, kumikita ang negosyo, pero ang mga manggagawa hindi naman makabili ng basic na necessities para mabuhay. So makatarungan din ba yan? Kaya yan ang balancing act na ginagawa po ng batas natin. Kaya attorney, sino ba talaga dapat ang magtakda at magpatupad ng mga wage increases?
0: Well, meron tayong tinatawag na Department of Labor and Employment. Ito yung DOLE, no?
1: Oo, yes.
0: So, naano natin yan na yung DOLE, di po ito yung DOLE na gumagawa po ng pineapple juice. At ito po yung DOLE ng Department of Labor and Employment. Ito po yung pangunahing departamento ng executive branch na nangangasiwa po sa ating pong labor, sa mga manggagawa, labor and employment policies, at yung enforcement na rin ng labor standards. Yan, no? So meron din yung tinatawag na National Wage and Productivity Commission o yung NWPC. Ito naman yung national body na mayroong mahalagang papel sa wages at sa productivity policy, no? Yung particularly naka-focus sila sa sweldo at produksyon. Ito yung sinasabi natin kanina, Attorney Chona, na binabalanse. Sweldo at yung produksyon, ano? Nandiyan din yung tinatawag na Regional Tripartite Wage and Productivity Board, no? Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Ito ang mahalagang maintindihan ng bawat isa sa atin kasi kaya regional ang wage wages setting kasi nga makikita natin na ang kadalasan pagkakapareho magkakahawig kada rehiyon, no, ang pangangailangan, ang cost of living, ang mga gastusin, kaya maaaring iba ang minimum wage sa NCR at iba naman sa ibang rehiyon. At ito ay ang tinatawag na RTWPBs o yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ito ay tripartite, ibig sabihin may tatlong partido, no, na nagre-represent mula sa gobyerno, yung una, mula sa labor, yung mga manggagawa, at yung mula sa mga employers. Kaya pala tripartite, no? So, kaya pwede nating tanungin, ano, bakit hindi lang isang minimum wage para sa buong Pilipinas. Yan, no?
1: Yun ang klase natin.
0: Well, kasi dahil kinikilala ng batas ng Republic Act 6727 ang na magkakaiba, no? Ang economic conditions, cost of living, investment environment, at iba pang mga socio-economic circumstances ng iba't ibang rehiyon. Pero dito rin pumapasok yung debate. Mas tama ba na ang regional wage setting system o panahon na para magkaroon ng legislated nationwide wage increase? Diba?
1: Ayan, talagang yan po ay isang issue na wala pang categorical na ano na kasaguran, Attorney, kasi nga yung babalansihin mo kasi ang napakaraming factors, hindi ba? Inasmuch as maganda nga na sana pantay-pantay na lahat, ano, pero may iba-iba kasing kondisyon ang bawat region din na kinukonsidera. Ngayon, Pag tumaas na nga ba ang minimum wage, attorney, eh tataas na ba nga ang sweldo ng lahat? Ano? Eh hindi po kasi automatic. Dito na nga pumapasok, na banggit mo na nga kanina, yung pagkakaiba-iba ng bawat rehiyon. Ano? Kasi let's face it, meron, kumpara sa Metro Manila, medyo mababa pa din naman ano, yung ibang mga cost of goods and services sa mga probinsya. No? Of course, iba yung mga highly urbanized cities, iba yung mga metropolitan cities, ano, maging sa probinsya. Pero doon eh, may pagkakaiba pa din ano, sa mga far-flung areas, so hindi natin na ipapantay. Ganun pa man, hindi nga automatic na pang nagtaas, let's say, ng 50 pesos, lahat 50 pesos na. Ano? Kasi po, magkakaroon po ng wage distortion. So this is another concept, ano, attorney. Bawang araw po, ang isang worker tumatanggap ng 700 pesos. Tapos yung isang mas nakakatanda, ibig sabihin matagal na yung employee na yun, ano, sa same company or maging supervisor siya, 800 a day.
0: Yeah. So no? Meron silang difference ng 100 pesos.
1: Yes. Ngayon, kung biglang tumaas ang ng malaki, ang minimum wage, at halos pumantay na o pantay na ang kanilang salaries, maapektuhan yung intentional wage difference, ano, batay sa posisyon, skill, seniority, o iba pang legitimate distinctions. Kasi let's face it, sa mga kumpanya lalo na kitang-kita ito, na merong hierarchy, no? Merong iba-ibang kategorya na ang ating mga manggagawa. Kasi syempre may seniority na dyan. Meron ng 30 years nang nandyan. Meron naman nagsisimula pa lamang, ibig bang sabihin, kapag sinabi natin, pantay talaga ang dapat na tinatanggap na sahod, eh dapat ba, walang pagkakaiba yung tinatanggap ng baguhan pa lamang sa senior na doon sa kumpanya, di ba? So yun yung sinasabing, sa madaling sabi na ano lang, na distortion ng wage, ano? May isang case, ano, sa Pro Bankers Association versus Prudential Bank na tinalaki ito ng Supreme Court, yung elements ng wage distortion. Kabilang po yan, kasi nga may hierarchy, no, ng posisyon within corresponding salary rates. So, yun nga, iba ang sweldo ng mas matagal na sa kumpanya, ng mas merong posisyon sa kumpanya, no, let's say managerial ang kanyang posisyon, kesa doon sa rank and file, hindi ba? Maging sa ahensya ng pamahalaan, iba yung mga salary grade depende sa posisyon, hindi ba? Kasi nga, ay kinikilala ano, yung different skills and maaring contribution ano, sa kumpanya o sa ahensya. Meron ding change in the lower pay class without the corresponding increase in the higher class. So meron ding elimination of distinction between the levels and distortion exists within the same region. So mga factors ito no, na kinonsidera ng ating Supreme Court. So ang simple nating paliwanag, hindi po ibig sabihin pag tumaas ng 50 pesos ang minimum wage, lahat ng empleyado dapat dagdagan din ng 50 pesos. Mm-hmm. No? Example lang po yan. Hindi po yan ganun kasimple. Ang tanong, kung magkakaroon ba ng wage distortion, eh kailangang ayusin po ito, no? Ayon sa itinatadhana ng ating batas. Kaya attorney, sa lahat ng pagtatalakay natin na ito, actually we need more time talaga, ano, dahil ito ay isang napakahalagang topic, pero higit sa lahat ng pinag-usapan natin sa batas, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito sa usaping ito?
0: Well, dito natin makikita na ang usapin ng makatarungang sahod ay hindi lamang economic issue. Ito ay isang moral issue, ha? Dahil sinabi ng Luke chapter 7, 10 verse 7, ang manggagawa ay karapat dapat sa kanyang sahod, di ba? Or the laborer is worthy of his wages.
1: Yes.
0: No? So napakasimple pero napakabuting tandaan natin ano, na may dignidad ang bawat paggawa at manggagawa. Kapag may nagtrabaho ng tapat, eh dapat naman bayaran ng makatarungan o bayaran ng sapat. No? Ano pa?
1: Yes.
0: Yung principle na hindi ho dapat abusuhin ang manggagawang nangangailangan. Ano? Kasi porket nangangailangan, sasamantalahin mo na. No? Kahit ano, hindi bibigay mo kahit hindi naman karapat, hindi naman ganun lang dapat ang makuha niya, no?
1: Yes.
0: Deuteronomy 24:14-15, you shall not oppress a hired servant who is poor and needy, whether one of your brethren or one of the aliens who is in your land within your gates. Diba? Each day you shall give him his wages and not let the sun go down, for he is poor and no and has set his heart on it. Okay, so napakalinaw niyan. Kaya dapat hindi ho natin sinasamantala ang manggagawa dahil lamang kailangan niya ng trabaho, at huwag din ho natin ipagkait o ipagpaliban ang sahod na nararapat sa kanya, no?
1: Mm-hmm.
0: At sinabi rin po na ang pangatlong principle na seryoso sa Diyos ang pagkakait ng sahod, no? It's God takes it seriously, sabi ni James chapter 5 verse 4, indeed the wages of the laborers who mowed your fields which you kept back by fraud cry out, wow, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of the Sabaoth. Ang sabi ko dito, no, napakabigat ho na to. Sa Biblia, ang hindi pagbabayad ng tama sa manggagawa, hindi lamang po ito contractual violation. Ito po ay usapin din ng katarungan o pagkawala ng katarungan sa harap ng Diyos. Nakikita po ng Diyos kung paano po natin tinatrato ang atin pong mga manggagawa at ang mga taong nagtatrabaho po para sa atin. Pero isa pong prinsipyo, may responsibilidad din po ang manggagawa. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to man. Mahalaga pong balansehin natin na hindi lamang po ang isang empleyado, ang isang employer ang may obligasyon, pati rin po ang employee ang manggagawa.
1: Yes.
0: Yan ang rally, ang rally ay itaas ang sahod, pero wala naman ikang rally na itaas ang sipag.
1: Ayun.
0: Kung hinihingi natin ang just wages, dapat tayo din po ay may honest work. Kung nais din po nating makatarungang employer, dapat din tayong tapat at pagkakatiwalaang productive na manggagawa.
1: Tama.
0: Kaya nga, turning. No,
1: yes,
0: napakaganda
1: kaya
0: ng ating mga pati sa salita ng Diyos ay napakahalaga ang usapin na ito, di ba po?
1: Kaya nga, sa ating pagbabalik tanaw, ano, doon sa ating napag-usapan, ay may pagkilala ang batas natin sa right of labor to its just share in the fruits of production. Kinikilala yan ang batas, pero kinikilala rin naman ang right of enterprises to reasonable returns on investments and expansion and growth. Kaya po binabalansi nga iyan. Hindi po kailangan magkalaban ang manggagawa at ang employer. Ang magandang negosyo, nangangailangan naman din ng mabubuti at masisipag na manggagawa. Ang manggagawa naman nangangailangan ng sustainable at maayos na trabaho, kasi nga po ay may binubuhay na pamilya, no? Kaya ang ating huling punto, ang minimum wage po, kaya nga minimum, ay legal floor. Ito ay pagtatalaga lamang ng o pagtatakda ng pinakamababa na maaring tanggapin, ano, ng isang manggagawa. Pero ang tunay po na layunin nito ay ang dignidad sa paggawa, ano, fair work for fair, di ba, wage, ano, at ang employer ay mayroong pananagutang magbayad ng tama ayon sa batas, wag manamantala. Ang worker naman o ang empleyado ay may pananagutang magtrabaho ng tapat, mahusay, at dapat productive din naman siya, no? Hindi pwedeng one-sided, attorney. At ang gobyerno naman may pananagutang bumuo ng isang sistema kung saan ang manggagawa ay maaaring mabuhay ng marangal, ano, at maayos para sa kanyang pamilya, habang ang negosyong nagbibigay ng trabaho ay maaari rin namang magtagumpay, maaari ring lumago, maaari ring magpatuloy.
0: Yeah. Kaya nga, tandaan natin ang verse ng 1 Timothy chapter 5 verse 6 5 verse 18, the laborer is worthy of his wages. Kung ang minimum wage ay pinaka mababang sahod na pinapayagan, no? Pinapayagan ng batas, pero ang konstitusyon ay nagsasabi na ang manggagawa ay entitled sa isang living wage, no? Ang minimum wage pa natin ngayon ay tunay na living wage. Yeah. So yan ang ilang mga tanong na hindi lamang dapat sagutin ng batas, pero dapat isipin ng gobyerno, ng mga empleyado, ng mga employers, at
1: yes,
0: nating lahat bilang mga Kristiyano. Kaya sa aming pagbabalik, kami po ay sasagutan ng iyong mga katanungan sa ating pong blockbuster segment na Payo di Asunto. Kaya wag po kayong alis, babalik po kami lamang dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
9: Ito ang Care 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
0: Okay, so tayo pinagbabalik sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay nandito na ho tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyong pong mga katanungang legal.
1: Kaya bigyan daan na natin ang katanungan mula sa ating listener.
11: Hello po, pa-help po, I need legal advice. Nagbigay po ako ng advance payment para sa boarding house ng anak ko pero hindi tumuloy kasi hindi niya nagustuhan ang patakaran ng boarding house. Wala po akong pinirmahan at wala din po kaming kasunduan. Meron po bang paraan para maibalik ang pera ko?
1: Ayan, attorney, no? So kasi nga marami tayong mga kababayan, nagpapaaral din ng anak dito sa Metro Manila, no? O marahil para malapit-lapit sa eskwelahan, eh merong ganitong paglalagak, ano, ikanga sa boarding house, ano? Pero yun nga, attorney, kasi wala silang kasulatan, wala silang kasunduan. Alam nyo, dapat tumalinaw ho talaga lahat ng usapan, ano ho, lalo na yung mga refund, ano ho? At alam nyo, hindi lang yun, kundi yung terms, eh, no? Ng mga payments, ano, pagdating sa pagrerenta ng isang space, ano, at dito attorney, dahil wala namang malinaw, ano, marirefund ba, hindi ba marirefund dahil wala ngang kasunduan, ano ang paraan para maibalik yung pera na naibayad na?
0: Yan, no? So una sa lahat, hindi ang kawalan ho ng isang written contract or pirmado kontrata, hindi ho siya nangangahulugang walang kasunduan, ha? Walang pero kasunduan. Ang kasunduan kasi is meeting of the minds, yan.
1: Yes.
0: Verbal or oral na agreement, yan po ay kasunduan pa rin. Pero kung wala rin ho kasing malinaw na napagkasunduan, kahit wala naman in writing na non-refundable yung kondisyon, ano po, hindi rin ho basta pwedeng sabihin ng boarding house na forfeited na. Na buong in advance kasi wala naman po. So, ang magiging mahalagang ebidensya po yung inyong mga resibo, proof of payment, at yung inyong mga chats, no? At pati na rin siguro ang inyong pong yung tinatawag na witnesses sa inyong usapan. So, maaari mo kayo magpadala ng demand letter.
1: Demand letter, yes. Oh,
0: kung wala po, mangyari ay tumungo na po kayo sa barangay para doon mo ninyo mapag-usapan.
1: At attorney, no, sabihin na rin natin na dapat ho ay maging mapanuri rin ho ang ating mga magulang, ano, dyan sa mga boarding houses na yan. Siguruhin na nakakasulod sila, no, sa mga pamantayan, ano, ng syudad. Na, I mean, National Building Code, di ba? Yung, kasi lalo na yung mga fire prevention measures, ano. Titingnan nyo rin po yan kasi alam niyo naman, siyempre nandun yung mga anak natin at we want to make sure na safe ho sila at secure sa lugar na kung saan sila tutuloy. So, attorney, bigyan daan natin isa pang katanungan mula sa ating listener.
12: Good morning po. Ano po bang pwedeng action pag may nag-claim na father niya ang father ko pero ayaw niyang pumayag magpa-DNA ng family niya? Pero pinapupunta yung bata, teenager na, para humingi ng sustento every cut off ng father ko. I'm a legal adult na po. Gusto ko po sana maklear lahat kasi may kapatid din ako na maliit na sinusuportahan ni Papa. Na may health issues na din. Ang laking burden na din kasi na, na siya nagpo-provide sa hindi naman sure na kapatid namin. Hindi din sure si Papa kung sa kanya po. Salamat po.
1: Oh, attorney, eto, no? So, magandang katanungan ito. Alam niyo po, ang anuman hong obligasyon, so dito po, hindi pa napapatunayan na meron pong relasyon yung nagkiklaim ano, na teenager na ama niya yung ama ninyo. At paano po yan mapapatunayan, attorney, hindi ba? Eh, yun nga pagkuha ng test ano, na malaman yung DNA kasi di mo maikakailayan eh kung talagang magulang nga niya yung father ninyo. Ano? Yeah. At yung pagbibigay ng sustento ay wala pang basihan ngayon dahil nga hindi pa po napapatunayan yung paternity o yung relasyon ng teenager na yan sa inyong ama. Kaya hindi po naman makatarungan na basta hihingi na lamang ng sustento na walang malinaw at matibay na basihan na siya nga ay anak ng tatay po ninyo.
13: Tama po yan. Talagang sinasabi yung may kasabihan sa batas, sa legal parlance, maternity is a certainty but paternity is but a presumption. Kasi hindi mo nga naman talaga alam ang tatay kasi puti ang nanay, alam mo kung sino talaga yung anak. Diba? Sigurado ka. Pero correct. Yung tatay kasi, kailangan patunayan. Kaya kadalasan ang tatay talaga ang nagkakaroon ng question. No? So, sa ilalim lalo ng family ko, kung di naman kasal, ang meron parental authority ay ang nanay. Kasi kailangan pampatunayan ng tatay. Pero may isang bagay na kailangan pong ingatan, huwag hubasang ihinto yung suporta kapag meron na po kayong court order, compromise agreement, or yung formal acknowledgement ng tatay, ha?
1: Kung may formal, yes.
13: Iba po ang sitwasyon kapag legally established ang filiation. Ang tawag dyan, yung filiation, no? So, wala man pong talagang dispute ang paternity, pwede pong sabihin ng inyong father sa mother ng bata na gusto niyang formal na malinaw ang paternity. Kasama dito yung DNA testing, no? Marami ng technology ngayon. Dati mahirap.
1: Mabilis lang.
13: Kaya kung ayaw po nilang pumayag voluntarily, maaaring kailanganin pong dalhin ang usapin sa korte para magkaroon po ng judicial determination. Ngayon, kung handa at pinakamagandang hakbang po ay magkaroon po ng maayos na written communication dun sa nanay. Sabihin niya na po na handa akong gumanap o gampana ng aking obligasyon kung mapapatunayan na anak ko talaga siya. No? Dahil disputed yung paternity, kailangan po munang linawin sa pamamagitan ng DNA testing at appropriate legal proceedings.
1: Yan. At napakaganda ng ating mga natalakay na tanong ngayong umaga. Kung di po nyo napakinggan, nang buo ang kasagutan, pwede nyo balikan. Facebook page lang po, 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
13: Kung hindi ho namin nasagot ni Attorney Chona ang inyong pong mga napadala ng katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa susunod na mga Sabado at susubukan po namin itong sagutin. Sa mga meron pa hong mga legal concerns at questions, magpadala po lamang kayo ng inyong pong mensahe sa aming Facebook page. No, pwede rin audio or video. No?
1: Yes.
13: Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Ama na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan. We thank you, Father, for your love. We thank you for your mercy and that you are long-suffering and you are patient, Lord, sa amin. Ikaw, ang mabuting Ama na nagtatanggol sa amin, sa inyong mga anak. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po sa inyong mabuting plano sa bawat isa. Tinataas po namin ang bawat isa, Panginoon, who is going through different challenges, Lord God. Amen. Momentary challenges, Lord, sa kanila pong mga buhay, legal challenges, Lord, mga pagsubok, mga trial, mga cases, Lord, at ang mga relational problems, Lord God, na kailang binibit-bit, Lord, kayo din ang mga financial troubles, Lord. Lord, we just cast all of our cares unto you, Lord God.
1: Yes,
13: and
1: Lord.
13: You said, Lord, na kami po ay manalangin na may pasasalamat. Amen. Kaya ngayon, Panginoon, we are thankful, Lord, that you are with us always, yes, Lord.
1: Yes.
13: Salamat, Panginoon.
1: Thank you, Lord.
13: Pagpalaan mo aming bayan, ang bawat tagapakinig, Lord, at ang, yes, programa ito. Sa iyo namin pinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang aming dalangin na ito. Amen at amen.
1: Amen.
13: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online at via Facebook. At syempre sa mga nakatutok po sa YouTube at sa amin pong 702 DZS mobile application. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney, Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po si Atty. Joanna Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na kami samahang muli sa susunod na Sabado para yung oras at himpilan. Kaya't lagi nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
13: nakampi mo ang batas.
14: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
15: Until all have heard, time check is 9:03 a.m.
14: Isyung pangkalusugan. Talakayan ng kagalingan, kasaganahan at kaginhawahan. Samahan mo kami. Ating talakayin ang iyong kalusugang pisikal, emosyonal at espiritual. Narito na ang Healthcare!

0: Magandang umaga po mga kaibigan. Sa muli ito po si Nurse Awi nagsasabing this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Kaya ano man po yung ano mo ngayon, nararamdaman, ano man po ang sitwasyon, that keep that smile at keep that hope. Keep that faith po kasi talaga we have a great God. Kaya this is the station that cares po. This is Care 104.3 The Way FM. At patuloy po kaming nagbibigay sa inyo ng awareness, health awareness, para po talagang ma-enjoy natin ang buhay. Sino ba naman ang gustong may sakit, no? So dito po sa healthcare, it's more prevention is better than cure. Kaya kung kaya pa po nating maiwasan that sa pamamagitan po ng tamang kaalaman, let's do it now. Good morning, Ate Tess.
1: Yes, good morning, Awi. Good morning, Sir Jun, na nasa technical side. Good morning po sa aming mga listeners na patuloy pong nagbibigay ng oras sa amin ni Awi sa Sabadong ito. Mm-hmm. At batiin ko na rin yung kumari ko si Maring Eva. Birthday niya po bukas.
0: Oo,
1: happy birthday to you. At yung mga listeners po namin, lalo na dyan sa Taisan, si Mean, doon sa, saan ba yun si Pastora Annie Milliares? Palagi pala siyang nakikinig.
0: Talaga, nagsabi siya.
1: Opo, laging naka-tune in. Kasama si hubby niya.
0: Mm-hmm.
1: Gandang umaga sa iyo, Pastora Annie.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah.
1: At patuloy po kayong makinig sa amin ngayon dahil may isa na naman po kaming guest na i-share niya ang kanyang expertise.
0: Oo, for us. Ako pakiramdam ko dito sa guest natin parang kulang po talaga yung isang oras na talakayan at 30 minutes kaya po patuloy po tayong i-share po natin ang istasyon nito because ang FEBC po ay membro ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang FEBC Bicol po ay 52 years na. Nako, ang tagal na Ate Tess. While ang FEBC Philippines po ay 87 years na po ito. Mm-hmm. Na talagang communicating Christ online, on air, and on the ground. Until all have heard, let the red light on. Kaya yes. Naka-red light po kami ngayon. Naka-on air, kulay red talaga siya. At para po sa mga nakikinig sa radyo, ako po ay naka-green na blouse at naka-blazer ako ngayon na white. I think yung green, this will represent life, no? Kasi, at ang pag-uusapan natin ngayon is, parang isa siyang punong kahoy, isang tree, na merong ugat, merong trunk, merong mga dahon, at pwedeng may mga bunga. Kaya medyo ako na green talagang isot ko. Ate Tess. So, si Ate Tess naman ay naka-DWAY
1: yes.
0: Uniform namin at naka-black na blazer. So, yan po. At para po sa para sa pagpapatuloy natin at panimula, ay alalahanin po natin na ang pagbabago sa kalusugan ay nagsisimula po sa ugat.
1: Sa ugat,
0: ano
1: tama.
0: Ano yung root cause? Mm-hmm. Anong dahilan? Kaya itong aalamin natin, anong ba yung dahilan ng sakit? Mm-hmm. Anong cause ng ganitong sakit, di ba? Anong cause sa tip agents?
1: Paano kaya ang ganda ng title natin ngayon.
0: Yes.
1: Ano ba ang dahilan ng iyong matagal na karamdaman?
0: Mm-hmm.
1: Alamin ang lunas.
0: Yes. Ikaw ba ngayon, kaibigan, mga nanay, tatay, lolo, lola, o even mga bata, meron ba kayong karamdaman na medyo matagalan ang gamutan?
1: Mm-hmm. Gaya nung kami, naka-maintenance.
0: Yeah, may maintenance medicine ka na ba? Alamin natin ngayon mula po sa ating expert. So, para pagpatuloy na, unahin na po natin ang ating trivia for today.
2: Ano daw? Saan nagmula? Bakit nagkasakit? At ano ang lunas? Aba, para sa iyong dagdag kaalamang pangkalusugan, narito na ang Health Trivia!
0: Alam mo ba na ang insulin resistance ay isang lihim na kondisyon? Kung saan ang ating mga selyo o cells ay nagiging bingi sa hormone na insulin. At dahil dito, nananatiling mataas ang asukal sa ating dugo at napipilitan ang ating pancreas na maglabas ng mas maraming insulin. Sa larangan ng medisina, madalas itong inihahalin tulad sa isang insulin resistance tree o ang punong sanhi ng sakit. Ang insulin resistance ang nagsisilbing ugat sa ilalim ng lupa, habang ang mga sanga at bunga na lumilitaw sa itaas ay iba't ibang uri ng malulubhang sakit. Ibig sabihin, kapag ginamot lamang natin ang mataas na blood sugar o presyon nang hindi inaayos, ang insulin resistance o ang ugat, para lang tayong nagtatabas ng sanga habang patuloy na lumalago ang may sakit na puno. Ang trivia pong ito hatid sa atin ng The Code of Diabetes, The Obesity Code of Dr. Jason Fung at mula sa American Diabetes Association.

pagmamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan.

0: Ayan, we're back at talagang pag-uusapan po natin ang ang kalusugan, usapang pangkalusugan po tayo ngayon. Kaya merong nagpapa-shoutout, shoutout daw po sa mga taga Gen CF. Especially sa mga mamshis dyan sa EMS Barrio, Daraga Albay. Ayan, sige, see you po, kita-kits mamaya. Happy birthday din sa ating kasama, si Ate Cynthia Barajas.
1: Yes, bago ko po pala makalimutan yung mga number na pwede nyo pong i-text. Narito po yung smart number na 0998-843-0573. At live po kami ngayon sa FB page na FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM.
0: Yes. Mm-hmm. At para ma-maximize na natin yung oras kasi excited ako sa ating guest today.
1: Yes, oo.
0: Siya po ay ating subject matter expert para po sa topic natin, no? At siya po ay isang doctor of medicine and surgery sa UST Manila, and then siya po ay doctor of naturopathy. Naturopathy sa USA, United States of America. At siya din po ay merong diploma in homeopathic ionic therapy in Australia. And meron din po siyang certificate of proficiency in nutritional science in USA. Wow. Po. So, ang ano po, super, gabi na po ang kaalaman niya, ang karanasan niya, mm-hmm. na bibigyan po tayo talaga niya ng kanyang wisdom, karunungan, at kung sabi niya po kung anong maibibigay niya po sa mga kababayang Pilipino, ay talagang very willing po siya para mag-share po kanyang knowledge. And for that, let's welcome our guest for today, Dr. Arthur Macaro Echano. Hello, Doc.
1: Yes, are you good there? Morning, Doc. Yes.
2: Good morning. Good. Magandang umaga sa inyo lahat.
0: Magandang umaga po, Doc. So, Doc, nasaan ka ngayon?
2: Australia.
1: Wow, nasa Australia. Kami po nasa Pilipinas.
0: Kumusta po ang weather dyan, Doc?
2: Mainit ngayon.
1: Parehas dito sa atin.
0: Yo, it's indeed a joy to see you, Doc, and being with here. So, kami ni Doc, we are cousins.
1: Wow.
0: Kaya nagkakaisa kami on really speaking about prevention is better than cure. Doc, yes, tell us more about yourself siguro, Doc. How long ka na dyan, di ba? Parang ganun.
2: Matagal, 30 years na ako rito sa Australia.
1: Ay, matagal.
2: Before Australia, I was in America. Mm-hmm. Doon ako nag-aaral ng naturopathy, nutrition.
0: Wow.
2: Kaya, pero medicine muna. Modern medicine muna sa UST, and then natural medicine. Kaya sa practice ko, tinatanong ko ang pasyente, ano bang gusto niyo? Gamot?

0: Tapos iaangat ka. Mas maganda yung nakatindig ka pa, pero tuturuan ka na hindi matumba.
1: Yes.
0: Preventive or holistic or complementary.
1: Yes.
0: Functional medicine, nag-o-overlap yan. Pero maganda ang inyong adhikain.
1: Yes, Doc.
0: Dahil yan ang solusyon sa problema natin ngayon.
1: Mm-mm.
0: Dahil mahirap magkasakit, lalo na sa Pilipinas.
1: Opo.
0: Namamatay ang pasyente sa stress, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gasto.
1: Oo nga, Doc.
2: Totoo po yan.
1: Oo nga, Doc.
0: Samantalang kung makikinig sila sa mga tinuturo ninyo, kasi yun ang ano ninyo eh, preventive medicine.
1: Yes.
0: Ang laki ng pakinabang. Hindi lang mismo yung financial, kundi yung, kasi hindi mo mababayaran yung sakit ng ulo.
1: Correct. Sabi nga po, Doc, ano daw po, sabi dito, people sacrifice their health to make money and later spend their money trying to recover their health. Diba?
0: So it's ironical.
1: You
0: make money, ubus nila yung pera mo sa huli.
1: Oo.
3: Kamalungkot.
0: Ubus nila yung pera mo, yung health mo, wala na.
1: Wala na. Kaya, yun nga.
0: It's a big problem, especially in the Philippines, dahil wala kayong Medicare.
1: Sige.
0: Unless Australia o Canada, England, magkasakit kami, bahala gobyerno.
1: Dahil sa tax.
0: Wala kami kagastusin. Kahit may cancer ka, kahit na 4 million ang gastos, sila lahat nagagastos.
1: Sana ganito sa Pilipinas.
0: Yung may kilala ko, wala pang isang taon, 4 million pesos na nagagastos niya sa cancer.
1: Totoo yan.
0: Eh ngayon, hindi umubra yung, ano, yung chemo niya. Sabi niya, wala na akong pera. Kasi another 4 million.
1: Correct.
0: Eh siya, samantalang kung makikinig lang sila sa mga turo, tulad mga turo ninyo, kasi preventive eh.
1: Yes.
0: Di, nakasave pa na ng 4 million.
1: Mm-mm.
0: Tapos, yung ano, yung kaba.
1: Yeah.
0: Kasi you can't, there's no price.
1: Correct.
0: For stress, for worry, anxiety, depression. Dahil yun ang mangyayari.
1: Oo nga. Ang mga ano natin, pag may kababayan, di ba, na nakatanggap ng result na kaning lab test.
3: Ay, nako.
1: May findings. Nako, hindi na makatulog dahil sa stress. Di ba, kasi saan kukuha ng budget, di ba, at yun nga, paano yung mga anak. So, super. So with that talaga, Doc, siguro, Kuya June, we can post... Gaano pa kagrabe dito sa Pilipinas? Ano ba ang mga top 5 illnesses na meron tayo na Doc maybe can discuss? Okay? Kuya June, thank you. Ayan, Doc, we have presented the top causes of death in the Philippines. Doc, proceed po.
0: Yep. Okay, dahil ang title ng talk natin is, ano ba ang dahilan ng inyong matagal na karamdaman? Ito po ay hango doon sa libro ni Dr. Benjamin Bickman, Why Do We Get Sick?
1: Mm-hmm.
0: Pero yung pong sinasabi yung sickness, yun po yung matagalan, yung chronic.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yan yung trangkaso. Kasi trangkaso, isang linggo lang, tapos na yan. Eh. O allergy, isang araw lang, tapos na. Mm-hmm. O asthma, atake sa asthma. Siguro wala pang isang araw, tapos na yan.
1: Mm-hmm.
0: Yun po ay acute. Pero yung ito pong di tatalakayin natin, yung chronic.
1: Mm-hmm.
0: Tulad ng high blood, fatty liver, o meron diyan yung nag-Alzheimer's ka na.
1: Mm.
0: O meron yung bato pumapalya na, which is chronic kidney failure.
1: Yes.
0: Mga ganun. At ang maganda po nito, lahat ng ito ay isa lang dahilan.
1: Mm-hmm.
0: Isa lang. Punta ka sa doktor, iba-iba gamot. May gamot sa ulcerasyon, may gamot sa sakit.
1: Sa
0: joints. Meron ding gamot sa cholesterol. Kaya pag uwi nyo, ubus bulsa nyo dahil may mga anim na gamot ang kiinumin. Samantalang, kung prevention, isa lang ang approach, tanggal at yun.
1: So, kailangan talaga kaya, ipagpaliwanag talaga natin sa ating mga listeners ngayon, Doc, no? Para maunawaan natin, ano ba talaga yung root cause, no?
3: Sige po.
0: Kaya, sabi ni Dr. Bickman, ang cause ng lahat lang yan is insulin resistance. Ngayon, gaano kahalaga ang insulin resistance sa mga Pilipino?
1: Mm-hmm.
0: Nandiyan po yan sa image of the top killers ng Pilipinas. Ang

0: उन्हें याद आ जाए इस्कीमिक हार्ट डिसीज kung sa layman term po, ang ibig sabihin niyan, heart attack.
1: Mm.
0: Ang pangalawa yata ay neoplasm.
1: Cancer.
0: Ang mga neoplasm, may yung cancer.
1: Mm.
0: Pangatlong pumapatay sa Pilipino is cerebrovascular disease. Sa layman term po yan, stroke.
1: Stroke. Mm-hmm.
0: Ang apat, madaling intindihin, pneumonia. Yung panlima, diabetes.
1: Mm.
0: Yan pong limang yan, yung apat, directly linked sa insulin resistance na ipiniliwanag na yata ni Sister Au.
1: May trivia tayo kanina, Doc.
0: Ipiniliwanag mo na kung ano. Kasi sa dito sa Australia, pagka nurse, ang tawag namin sister.
1: Talaga? Pwede.
0: Kaya pag sa hospital, trabaho ako. Kailangan ko ng tulong.
1: Talaga,
0: sister,
1: Doc?
0: Pakialam mo yung balito. Kasi siyempre doktor, nurse, palagi magkakano yan. Yes, dito. Kaya dito, pag sinabi sister, tanong ka, madre ba o nurse?
1: Ah, nurse.
0: Yun ang ano dito. Kaya yun limang, ngayon, malaking problema sa Pilipinas ang insulin resistance dahil mahigit sa kalahati ng Pilipino may insulin resistance.
1: Oo nga po, Doc.
0: 51.73% po ng Pilipino ay insulin resistance sa age 18 to 45, ang dami. Samantala sa Amerika, ano lang, mga 40% lang. Sabihin, mas malaki pa ang problema natin kaysa mga Amerikano sa insulin resistance. Tapos, pag umakyat pa na, nagiging 70% pa nga yan na insulin resistance pagka medyo mataas ang timbang.
1: Ay, 70%. Aray ko.
0: Kaya at the moment po, 1 in every 14 Pilipino, hindi lang basta insulin resistant. May diabetes na. Kasi nagsisimula po yan sa insulin resistance. Pag hindi na kaya, ilang taon na, 10, 15, 20 years na ganun, diabetes na labas nun. Kaya, it's very relevant. Sister Au, ikaw yata ang nag-request na yan ang topic.
1: Yes.
0: Napaka-importante po niyan. With the approval, of course, of Sister Tess.
1: Yes.
0: Important po. Kami po mga doktor, nag-uusap-uusap kami ng insulin resistance, linggo ang inaabot namin.
1: Talaga, kaya nga, hindi kaya ng isang upuan.
0: Kaya ngayon, palagay ko, introduction lang ito dahil hindi pwedeng i-rush.
1: Yes, Doc.
0: May miss natin yung
1: overview lang tayo, Doc, ngayon na yung nga, nasa top 5 po, ang apat na top sa top 5 po na may sakit ang Pilipinas. So, top causes of death po, that is directly linked po sa insulin resistance. Yeah. Kaya doon tayo sa ugat.
2: Sa ugat talaga dapat.
1: So, Doc, we can move on to the next image.
0: Yung image po, yung insulin resistant 3.
1: Sige, Kuya Jun. Sige po, ayan. Ayan na po, naka-flash
2: very
1: na, Doc.
2: Very clear yung 3.
0: Ito pong insulin resistance natin, napakahalaga dahil pag naintindihan po natin yan, hindi lang tayo ang pwede makinabang.
1: Mm-hmm.
0: We can share it with our loved ones, our friends, or someone who we know needs it because may problema na po sila. Yun lang po. Kasi ang puno ay yung insulin resistance na in-explain na ni Sister Awa kung ano yung insulin resistance. From Dr. Jason Fung yata.
1: Yes, Doc. Na-research
0: ko lang. Yun ang insulin resistance. Yun. Ngayon, ang mahalaga po ngayon, anong ugat?
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, nakikita nyo sa 3, ang 7 ang ugat.
1: Yeah.
0: Meron kang insulin resistance. At tatanong mo, paano ako nagkaroon ng insulin resistance? Nasa ugat po yan. Ngayon, dinan natin sa ugat para ma-explain natin na maayos.
1: Pwede mo ma-zoom, Kuya Jun, yung ugat lang.
2: Oo. Oh.
1: Para mas ma-appreciate ng ating mga viewers and listeners.
0: Kasi sa ugat, 7 po yan, 7. Ngayon, yung 4 sa diet, yung 4 na, ay diet and sugar. Yan, self-explanatory po yung sugar. Alam natin kung ano yung sugar.
1: Yeah.
0: Pangalawa, yung refined carbohydrates.
1: Yan. Ano po
0: kasi yung sobrang carbohydrates, lalo na refinado, hindi po maganda yan. Okay. Ano naman po yung mga refined carbohydrates? Yan yung mga soft drinks. Ay, ang hiling natin sa soft drinks.
1: Ay, nako.
0: Yan.
1: Cakes.
0: Energy drinks. Akala natin maganda yan dahil energy para makatakbo tayo pag-jogging. Hindi po maganda yan. Yung mga flavored mineral water. Mm. Yung mineral water lang, okay. Pero yung flavored, hindi maganda. Yung mga package ng mga bread na nabibili. Ewan ko sa Pilipinas, mayroon mga package bread o bun. Mm-hmm. O yung package snacks.
1: Marami.
0: Yung chips. Oh, yung yako, crackers. Okay. Yung candy. Mm. Hindi po maganda. Yung cookies, pastries.
1: Oo nga, parang may biscuit pang balo ng mga estudyante.
3: Lahat favorite, Dok.
0: Cereals, lalo ng sugary. Yun ang pizza, yung dough, bagel, white rice, white bread.
1: Dami.
0: Yung mga juice, sweetened juice. Yung pong fruit, okay yan. But it's yung fruit. Pero pagka juice, yung juice hindi na maganda.
1: Oh.
0: Kasi straight po yan na inaano ng ano, ng ating digestive tract. Absorb ka agad.
1: Oo, mataas yung sugar kaya content
0: glucose,
1: kasi.
0: Kaya ang glucose, kaya ang insulin, hindi maganda.
1: Mataas yung sugar content ng juice, Doc. Halimbawa ako, nag-lemonade ako, pero lalagyan ko ng sugar para masarap. Para mas masarap, dapat maraming sugar. Ano ko talaga pag nagle-lemonada, yung 'di ba, may suwa, may kalamansi. Pero kailangan mo siyang dagdagan ng maraming sugar para masarap. Oh. So 'yun yung nakakasama
2: na 'yun. Oo.
1: Yes, Doc, proceed po.
0: At ang pangatlo diyan sa 3, yung sa roots, yung ultra processed food.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang aming mga nuggets. Hot dogs.
1: Hala.
0: Yung instant noodle. Pati ako, ahili ko sa instant noodle. 2 minutes lang, meron akong lunch.
1: Mga instant.
2: Busog na.
0: Yung mga soup na ready-made.
1: Oh.
0: Yung mga frozen meals. Hindi rin maganda yan. Ito, yung ice, commercial ice cream. Yung pong ice cream, yung gawa sa bahay. Na walang mga emulsifiers, artificial flavoring. Okay po yan. Pero yung bibilhin natin, commercial, hindi po maganda yan. Nakaka-cause din yan ng insulin resistance. Eh ano naman yung seed oil?
1: Kasi nakalagay din seed oil.
0: Sa ano, seed oils. Yan po yung mga canola, cotton seed, soya, peanut. Oh. Meron dyang sunflower. Run away from it. Dahil sobrang tama niya sa katawan. Hindi lang sa insulin resistance kasi kung ano mga problema. Ano pang lakay? Meron din yata dyan na sleeping.
1: Lack of sleep.
0: Kaya makatulog. Kasi tulad nung isang may kilala ako, sabi sa akin, hindi naman ako kumakain ng ng masasama pagkain, carbohydrates, ganito. Healthy. Bakit ang taas pa ng sugar ko? Saan tanong ko, nakatulog ka ba? Ay, oo nga pala, no? Kasi wala lang po tayong tulog na maayos. Tataas ang ating sugar, tataas ang ating insulin. Hindi ganun din ang problema. Hindi lang nakatulog. Ngayon, ano pong pwede gawin natin para makatulog? Sleeping pills?
1: Naku.
0: Last resort na po yan, last resort. Subukan nyo po, subukan nyo, sunlight.
1: Oh, yes. Oh.
0: Libre pati. Early sunrise, and then sunset. Ay! Maganda po sa katawan dahil meron niyang infrared light, red light, and near infrared light na pagpasok yan sa katawan, na lumulusot pala yan hanggang sa cells. Tapos pagdating sa mitochondria, gagawa ngayon ang mitochondria ng melatonin. Kaya kahit umaga pa lang, gumagawa na tayo ng melatonin kung magpapaaraw tayo. Kasi yan ang isa sa pinakamaling sinasabi sa atin ng medical system, huwag daw magpaaraw, mag-sunscreen daw.
1: Oo nga, Do, kasi daw yung UV para magkakakos ng skin cancer.
0: Ang hindi nila, totoo po yung kung sosobrahan nyo naman, bilad po tayo ng oras, hindi tayo, magkakakancer na kayo. Pero kung hindi kayo magpaaraw, makakancer din kayo. Dahil kailangan natin ang sunlight.
1: Yes,
0: the full spectrum. near infrared light, mm-hmm. ultraviolet A and B. Mm-hmm. Meron kayang meron pong C, kaya lang natatrap na sa atmosphere, mm-hmm. sa ozone din, mm-hmm. din lumulusot. Mm-hmm. Pag kayo pong buong full spectrum na sunlight, mm-hmm. ang ay napakaganda po sa katawan niyan. Mm-hmm. Maganda ang tulog dahil yung melatonin pala ginagawa na yun eh. Kasi ang kituro sa atin, yung melatonin daw eh nirelease lang ng pineal gland pag ano na, mga alas 9 na ng gabi, alas 10. Mm-hmm. Eh, hindi sila sabi na sa umaga pa lang, pwede ka nang gumawa ng melatonin. Oh. Kaya yung mga nagpapaaraw, pag tulog niyo sa gabi, they sleep like a log.
2: Oh, yun pala. Kaya pala ako, ang ganda ng sleep.
0: Pero wapong sleeping pills dahil ang addictive ang sleeping pills. Ano pa yung iba sinasabi po dito? Ang nakalagay po dito is sedentary lifestyle. Ah, ano pong ibig sabihin ng sedentary lifestyle? Yun lang kung nakaupo ka buong araw. Hindi po maganda sa ano yun. Tataas nilang ating blood sugar. Kasi isang paraan para ang ating sugar ay pumasok sa cell na hindi mo rin kailangan ng insulin, ay yung kumikilos ka. Kahit walking lang. Kaya ang sabi nila, kung may problema ka sa sugar o sa diabetes, gawin mo, pagkakain mo, maglakad-lakad ka. 10 to 15 minutes. Ilang lalakad lang. Na ano. At huwag kang uupo ng nakaupo ka ng mahigit isang oras na hindi ka man lang maglalakad-lakad. Ay tataas ang iyong sugar. Yeah. Anong maganda raw for physical activity? Yung iba, aerobics, walking, cycling, running, mga ganun. Tulad ng kasi edad ko, hindi ko na kaya yung mga fitness training na yan lifting weights and all. Eh, baka mabalian pa ako dyan. Yun na lang.
2: Walking.
0: Yung mga bata pwede po yan. Kaya either aerobics or fitness training. Mm-hmm. Yung huli po, eh yung stress. Ngayon, hindi ko na pwede sabihin sa'yo na huwag kayo ma-stress. Dahil this world is so stressful.
1: Yes,
0: Doc. It is getting worse, actually. This world is getting worse. It is stressful. Kaya hindi ko pwede sabihin na, no, okay, may stress. Dahil tatayo may stress. Paano, anong gagawin natin ngayon? Kasi kaka-stress eh. Yung iba nagpupunta sa psychologist kasi nakakatulong daw. Yung iba naman, tulad ko, I just listen to nice music. Yung gusto ko music. Pero, ang sinasabi ng marami, ang nakakatanggal doon ng stress na mabilis sa pasok nila ay yung pagdarasal.
2: Yes.
0: Prayers.
2: Prayer.
0: Kasi may katuwang ka na eh. Hindi lang ikaw, kasi kung ikaw ang papasaan sa lahat ng problema ng buhay, ay talagang baka bumigay ka na. Baka matuluyan ka na. Matalang yung magdarasal tayo. Kasi hindi pa man tayo nagdadasal. Alam na niya kung anong problema natin.
2: Tama.
0: Ano ba naman yun? Saka, ang gusto ko doon sa pagdarasal, hindi ka na kailangan magkumuha ng appointment.
2: Tama. Kasi,
0: tama. Tama ba? Gusto mo kausapin yung governor o si mayor o si Juan. Ay, pupunta mo sa sekretary niya kasi hindi ka papayagan doon. Samantala, pagdarasal, you can do it anytime. Any place, yes. Anywhere, sa katagang makikinig sa iyo.
1: Agree.
0: He cares for us individually. Amen. Hindi collect. Individually. Mm-mm. Eh yung ano eh, yung ibo na nilipindi pa dyan. Alam din Diyos yun eh.
2: Yes, kung anong, kumakain sila.
0: Yung ano nang, yung number ng ating hair. Alam niya kung ilan yan, ilang libo ba yan. Correct. Araw-araw alam niya. Eh araw-araw nalalagas yan.
1: Yes.
0: Eh di mag-adjust din siya na ano. Lahat tayo alam niya yun. Kaya it's napakasimple. Prayer, yung stress natin, nawawala. Kasi, ano pong napansin nyo dun sa, it's a pitong root causes ng insulin resistance? Una-una, it is within our control. Hindi na nga na kailangan ng doktor eh. Hindi eh. Although sa diet, hindi man sinasabi natin ng doktor na kung ano kainin natin eh. Tayo lang decide kung ano kakainin natin.
1: Mm-mm.
0: Tapos yung tatlo, ganun din. Sleeping, stress, sedentary. Tayo rin, tayo lang mga ano, walang problema.
1: Pwedeng pwede natin ano, sa sarili natin pwede na tayong mabawasan yung stress, bawasan ang sugar, bawasan po yung refined carbohydrates, di ba? Yung ultra processed food, pwede tayong ay wag na ito, ito okay. Ay ultra processed food, it's ano. Pwede naman yung chronic stress, yan chronic na eh, kailangan mag-ano na muna, di ba? Mag-leave, magpahinga, mag-rest, di ba? Stop na muna yung chronic stress, bawasan na muna. So we have, kumbaga, tama ka po Dok, nasa kamay talaga po natin.
2: Nasa control po natin ang lahat. Lalo na kung ibibigay natin sa Diyos.
0: Tama-tama yung Sister Tess. At saka, tama-tama din sa advocacy ninyo dahil prevention eh. Puro prevention.
2: Yes, opo.
0: Wala kang mabayaran. Exercise. Ano yung sunlight kasi hindi ka makatulog. Wala naman charge yan eh. Free yan eh. Hindi lang natin nagagamit dahil kung ano-ano mga tinuturo sa atin, wala na sa ayos, wala na eh. Tapos isa pang mahalata natin sa lahat ng ito. Hindi ba turo sa atin para wag tayong magkatakin sa puso o magka-stroke? Ano turo sa atin? Ano lang ang gawin natin? Ang sabi ng mga doktor, yung cholesterol pabawain.
1: Pero
0: kung titingnan niyo yung infographic sa insulin resistance rate, alis na sabi cholesterol dyan. Walang pakialam ang cholesterol. Dahil fat, saturated fat and cholesterol don't cause heart attack or stroke or diabetes. Yan ang problema kung bakit ang dami pa rin namamatay dahil puro cholesterol ang tinitira nila. Eh hindi naman cholesterol problema eh. Nandito lang sa pitong ito.
2: Yes.
0: Ang problema hindi cholesterol. Wala sinasabi cholesterol dito kasi hindi naman talaga nakaka-cause ng ano yun eh. Kaya ano problema kasi nito? Akala natin kasi okay ang cholesterol natin. Okay na tayo dahil sabi ni Doc okay na raw eh. Eh bakit inaatake pa rin sa puso? Kasi nga hindi naman nila address yung 7 major root causes. Ito po major root causes. Meron pang iba? Pero hindi
1: masyadong significant.
0: Masyadong malaki na.
1: Yeah. Kuya, i-ano natin yung 3, ipakita natin ng buo para so ito na naipahinliwanag na talaga ni Doc yung 7.
2: Yung 7 root causes.
1: Kung ang buhay po natin ay nandyan tayo, mag-isip-isip na po tayo. Maybe we can zoom na, we can ano na po.
2: Ako nandyan na din.
1: Ako?
2: Yung sedentary lifestyle.
1: Ayan. Siguro i-zoom naman natin yung upper part, no? Pwede, Doc? Para nandyan na. Nako.
2: Yung produkto po ng roots.
1: Yung trunk. Yung puno. Yung trunk, kuya.
0: Yung mga sanga-sanga.
2: Sanga-sanga.
0: Baka ayan. Pwede sa ano natin, ano yan, kasi ang habang explanation yan.
1: Oo
0: eh.
1: Nga.
0: Next time natin ano yan. Kasi pwede naman basahin kung ano yan. Pero yung details po niyan, pwede natin i-explain na maayos yan. Kasi hindi magkita kake. Bakit nangyari ito? Bakit Alzheimer's nasali rito sa insulin resistance? Ano naman ang relasyon nun? Kasi hindi, pupunta ka sa doktor, hindi sasabihin ng doktor yan. Pero may explanation po yan. Lahat yan may explanation. Kasi abutin tayo ng siyam-syam kung explain pa natin.
1: May 10 minutes pa tayo.
0: Ngayon, okay ito ngayon ang tanong. Kasi meron lang tayong, wala tayong panahon. Ano ang mga sinyales na tayo insulin resistant?
1: Ah, sige.
2: Yan po.
0: Sige. Una, sabi nila, masyado silang ano, may sweet tooth. Masahil sila sa sweet cravings, para bang addiction eh. Pagkatapos, mahilig, palagi silang uhaw. Uhaw. Eh, siyempre, nauuhaw ka, inom pa ng inom, ano mangyayari? Ihi ka ng ihi. Tapos, ang ganaw pang kumain. Ang tawag doon, polyphagia. Kaya yung inom pa ng inom, yung thirsty ka palagi, polydipsia. And then, ihi ka ng ihi, polyuria. Yung tatlo pong yun. Kasama yan dyan sa mga pwedeng sabihin na baka meron nga akong ano yan. Tapos, kakakain mo lang, wala ka ng energy. Kakakain mo lang. Eh kasi nga, yung sugar mo, hindi pumapasok sa cells eh. Nandun lang sa bloodstream mo, which is hyperglycemia, ay talagang wala ka ng energy. Pagkatapos, lahat ng may high blood ay malamang insulin resistant.
1: Ay, tologo.
0: Lahat. Kasi hindi pwede na mayroon kang high blood na hindi ka resistant eh. Palagi magkasama yan eh. Kaya lahat may ano, pwede. Kaya yun lang isang red flag na yun eh. Kung may high blood ka, malamang insulin resistant ka. Pero ang problema, hindi malalaman natin yan kasi hindi naman tinetest ng doktor ng maayos eh. Yung tinetest tayo ng fasting glucose at saka HbA1c. Ang problema, lumalabas lang na abnormal yan. Kung ano nga, 10, 15, 20 years na pala tayong insulin resistant. Isabel, wala na tayo ng 20 years. Eh, ang problema pa nito, once you are insulin resistant, your organs are going to start to malfunction. Sinisira na niya ng organ natin eh. From the first day na insulin resistant ka. Eh, 20 years ang nawala. Eh, hindi mo alam dahil mali ang test eh.
1: So, napakahalaga pala.
0: Ang test na kailangan natin.
1: So, napakahalaga po pala, Doc, na meron kang testing for fasting blood sugar and yung HbA1c. Kaya kung mga sama nakikinig po ngayon, baka po pwedeng i-request din po natin yan sa doktor. Remember po, meron na po tayong YAKAP program dito sa Pilipinas. Sa YAKAP, covered po ang mga test na ito.
2: Mga laboratory
1: test. Laboratory test na basic. So,
2: libre din po yan,
1: yes,
2: Doc.
1: Po. Kaya maganda ngayon, Doc, meron kaming YAKAP program sa Pilipinas na bago pa magkasakit yung mga Pilipino, pwede na po mag-avail sila noon. Yan po ang bago ngayon.
0: Kung gusto niyo to go one step ahead, ang ipa-request niyo sarili kay Doc, fasting insulin.
1: Iba po yun, FBS sa fasting insulin.
0: But yun ang pinakamaganda. Because fasting. It can pick up insulin resistance at its earliest stage. Fasting insulin. Ang problema, wala sa protocol ng medical system. Wala sa guideline nila.
2: Wala po ako
0: kaya,
2: yan.
0: At ang doktor ng Pilipino,
1: FBS lang.
0: Australia, hindi yan ang unang i-ano nila.
2: Dahil
0: ako mismo, nagkaroon ako ng kaunting misunderstanding sa cardiologist sa May San Pablo. Dahil ni-request ko doon sa relative ko na baka pwedeng mag-fasting insulin. We never do that. Sabi sa, hindi na ko nakaano dahil...
1: Pero Doc, pwede. Pag, like sa Pilipinas, merong gano'n na test. Merong gano'n na test na fasting insulin.
0: Eh, hindi lang nasa guideline na unang test. Kaya ano. Pero kung ang advice ko lang sa mga ano, kung pwede kahit magbayad na kayo. Kasi buhay niyo yan. Eh.
1: Yes.
0: Kasi nawalan kayo ng 10 to 20 years. Sinisira na pala ng ano, nabubulag na kayo, nagkakaroon na kayo ng blocked arteries o yung kidneys niyo pumapalya na, yung liver niyo fatty na. Yun, hindi niyo pipick up dahil puro normal yung normal sugar niyo at saka
2: yung HbA1c.
0: Ang pala, kasi pero kung fasting insulin ang gagawin, okay lang, walang problema.
1: Yeah. Napakaganda mo, anyway. Eye-opener dun sa atin advice. Thank you, Doc. At least we understand po na may mga sakit na related po talaga sa insulin resistance. So makikita natin sa 3, babasahin ko lang, Doc, ha, overview lang. Meron dyan na inflammation, merong dementia, may arthritis, may obesity, no, may osteoarthritis, may PCOS, migraine, merong erectile dysfunction, heart disease, sarcopenia, may stroke, may high blood pressure, certain cancer, at fatty liver. Ganun po, kadami yung bunga ng dahil sa insulin resistance.
2: Dahil sa insulin resistance.
0: Partial list lang yan.
1: Partial lang. Naku,
0: hindi
1: po.
0: Complete list. Hindi, wala siya mapagdagan.
1: Dadami pa siya, Doc, pala.
0: Pero mas mga pa siya. Yung ang anxiety, major depression, schizophrenia, bipolar disorder, related din yan sa insulin resistance.
2: Talaga.
0: Kaya yung mga psychiatrists sa Amerika, mga metabolic psychiatrists doon, ketogenic diet ang sinasabi sa pasyente. Hindi binibigyan ng kamot. Hindi binibigyan ng antidepressant. Ketogenic diet, which is a low, very low carb, high fat diet ang ginagawa nila. At gumagaling. Kasi pati yun, kaya yung napili niyo mo sister sister test na itong topic na ito, pag ito talaga isinod ng mga listeners, hindi sila mag-i-improve. Hindi ko sinasabi gagaling sila o something dahil depende sa degree, pero they will certainly improve 100%. Yes. Dahil ako pre-diabetic na wala, si Mrs. diabetic na wala, yung kapatid ko sa Amerika diabetes na wala, yung mga kaibigan ko, dati kong pasyente, di ganito lang ginawa ko, insulin resistant, ayusin niyo yan. Nawala ang sakit. Kaya, garantisado na ito. Hindi lang natin. Dahil hindi conditional ito eh.
1: Yes po.
0: Punta kasi doktor, ibang doktor ngayon, hindi na nila alam kung ano insulin resistance eh. Mismo doktor, mabuti pa kayo, alam ninyo eh.
1: Pinapaliwanag.
0: I'm not kidding. Because I'm not happy na kayo pa nagtuturo sa doktor eh. That's what's happening. Mm-mm. To be honest.
1: We can see kasi doc, sa minsan pag hindi ko naman nila lahat no, yung ibang mga doctor kung ano po yung complain lang ng tao. Halimbawa headache lang talaga yung i-manage na.
2: Hindi natin severe, alam yung root.
1: Sa sleep lang talaga how to, 'di ba, magre-reseta ng pills. Pero yeah, I think hindi naman talaga siya ano, pero may kulang po talaga sa awareness.
0: I think you're right. Mm-hmm. I shouldn't blame the doctor actually because it's not their fault, it's the system's fault.
1: Yeah, agree yeah. Doc, agree. Mm-hmm.
0: Yeah, yung doktor, mga doktor na walang Pilipino, mga they care.
1: Yeah, agree.
0: But they have to live within a system that is deficient.
1: Mm, yun
0: ang problema doon. Ang kawawa yung pasyente.
1: Yes, doon. Kaya,
0: kasi kahit na ano mangyari, yung doktor, babayaran yan. Yung pasyente lumalala, hindi na. Lumalala dahil kulang-kulang. Kaya tayo na dapat na magpuno.
1: Yes. Opo, do. Kaya nga.
0: Sorry. Ano na, wala na pala tayo.
1: Sige lang, Doc. Napakaganda
2: kasi ng talakayan.
1: Napakaganda ng talakayan natin. Pero yun nga, meron pa tayong susunod na picture. Medyo pwede. Pero baka sa susunod na yun, Doc, no? Yung next ano natin.
0: Marami pang... kami nga mga doktor, isang linggo na, hindi pa kami tapos.
1: Kaya, Doc, tulungan mo kami, Doc. Maybe we can have part 2 din po. Para actually, yung kailangan ng mga tao ngayon, napaliwanag na natin na root cause pala, insulin resistance. Ang tanong ng mga listeners, ano na ngayon ang gagawin ko? Ano ay yung mga bagay na dapat kong i-stop na? At o ang bagay na dapat ko pang ipagpatuloy? Kailangan po talagang ipaliwanag para maintindihan ng ating mga listeners at makatulong po talaga sa kalusugan ng buong pamilya. Hindi lang ng nanay, ng tatay, yung mga susunod pang generation, kung anong tinuturo na sa pamilya, yun na rin po ang kakalakihan nila.
2: Kasi dapat yung makat yung gene, sabi nga nila, may diabetes ako, kaya it runs in the blood.
1: The family, oo.
2: Kaya mapuputol po
1: kasi
2: yun pala.
1: Kasi yun ang lifestyle.
0: Actually, it does not necessarily run the family. It runs in what is being served in the kitchen.
2: Yes, very true.
0: Ang nagluto si nanay, lahat kayo kakain, hindi naman nag-gins eh.
2: Saan
0: lang kinakain ninyo, hindi kaya kain diabetes. At saka, nag-live pala ako ng infographic o ni Dr. Rojo.
1: Ay, oo, Dok.
0: Para naman, kasi sasabihin nila, ang hirap naman yan, Dok. Hindi ka na pwede kumain ito, hindi ako pwede kumain noon. Hindi ko yata kaya yan.
1: Daanan na lang natin, Doc. Extend tayo ng 5 minutes. Pwede po, Kuya, yung next picture from Dr. Rojo, which is can be available talaga online din ito, mga tagapakinig. Mm-hmm. So, ito yun. Yan, baka pa din laki-lakihan natin. Para sa mga green, yan po ang safe na kainin. Pwede nating daanan, Doc? Sige. Yep. Ayan. So, yan yung mga pagkain na safe. Pagkain na dapat in caution at may danger. Yung wag na i-stop na to. Yung caution, medyo moderation na lang, konti-konti. Pero itong safe, kulay green, kaya ng kagaya ng damit ko, kaya ako nag-green, is go tayo sa mga safe na food para maiwasan po ang insulin resistance. We hope yun nga, we can expound pa better, no? Itong galing sa kay Dr. Rojo. But you can research this din ito para as a guide. But for our listeners, we will post po ito sa ating sa ating mga post para you can also use as a reference. So Doc, siguro what is your parting or take away pinaka message po sa ating mga kababayan Pilipino sa
0: ang take away message ko sa mga listeners, please be proactive with your health. Nobody is going to take care of you except yourself. Yes. We cannot really rely on the doctors now because they are so busy. Ilang minuto kayo bago mating na ng doktor? Ilang minuto lang kayo bago tingnan? Siguro 10 minutes, sobra na yun. Pumisang 5 minutes pa eh. Well, gusto ko pa sabihin eh. Nagre-reseta na, ibig sabihin, chup-chup-chup. Kasi 30 pasyente pang titinayan nung araw nung tanong niya. Hindi, it's not their fault, it's the system fault. Kaya kahit kayo na pumupuntulan yan, fasting insulin pala, malalaman na natin kung may problema tayo. Hindi tayo na magsabi, Dok, baka naman pwedeng ano, ako naman kababayad. Para, yun ang mga ganun. Pagkatapos eh, at saka pala, ang dami pang issue natin sa health na, na ano, tulad ng maganda bang, talaga mo nakaka-cancer ang red meat, yung bang itlog, masama talaga. Yung bang salt, masama. Yung how about yung raw milk, o yung fasting, yung ayuno. Hindi lang po religious practice yan eh. Napakaganda sa katawan yan eh.
2: Yung interview.
0: Kung ano yung mga advances sa cancer. Kasi ngayon pwede ka nang gumaling sa cancer eh. With or without chemotherapy, radiation, magagawa. Hindi lang ang tao yun eh. Kaya ubus ng kanilang ano, ang kanilang naipon, hindi pa sila magaling. Mga ganon, pwede po nating ano yan eh, pwedeng magawa natin ng paraan. Yeah. Tsaka, meron din akong ano, meron akong Instagram post kasi ulit-ulit lang nagtatanong sa akin, gumawa na ako ng ano po ng mga post para kung tanong nila ano about the subject, hindi lang ako mag-research dahil nandun eh.
1: Yes.
0: Mm-hmm. I can share it with anyone dahil yun na po ang trabaho ngayon, retired na ako eh. At nakita ko sa practice ko na hindi naman gumagaling ano eh yung mga pasyente. They are still alive. And they, we are only managing them, but they're not getting well. They are still, tulad ng mga gamot sa diabetes, after a while, nakakaroon siya ng secondary failure. Hindi sinasabi nito yun. Tapos, anong gagawin? Sasasakan ka na ng insulin ngayon. Yeah. Habang buhay ka na ng insulin, mga ganun. Eh, masama ang insulin sa ano, dahil insulin resistance, mataas na nga insulin mo eh. Bibigyan mo pa ng insulin. Parang bang, alcoholic na para quick fix, bigyan mo ng alcohol. Yan ang ginagawa ng tutuloy sa may type 2 diabetes. Kaya sabi ni Jason Fung, Dr. Jason Fung, hindi maganda yan. Eh kasi siya, nephrologist, ang dahil niya nakikita mga nasisira ang kidney.
1: Yes.
0: Sabi niya, it doesn't make sense. You know, ang dami mong pwede natin ituro sa ano. But, which I know, ginagawa nyo na dahil nakita ko na yung mga program nyo dati. You are doing a really great job out of your own volition, out of your own, because you want to help.
1: Yes.
0: Bihira ko makakita ng ganyan eh. Bihira.
1: Naluluha.
0: Ngayon, kayo lang sa bihira. So I encourage listeners na take the message from the program seriously. Kasi kahit makinig ka, eh hindi mo ginagawa, wala rin mangyayari. I can talk the whole day about insulin resistance. Pero if you don't make a move, it's all useless. Yeah. It's worthless. Kasi kailangan we have to apply. Yan ang wisdom.
1: Yes.
0: Yung knowledge, okay yan. But you have to apply that knowledge, which is wisdom, para makinabang ka dun sa, ano. And actually, I'm really thankful that I was invited. It's an honor to be invited in your program because we share the same
2: advocacy
0: mission, which is preventive medicine.
1: Yeah.
0: Prevention is the future better. Of medicine.
1: Yes.
0: Hindi, well, yung gamot nakatulong yan. It has its place. Pero kung aasa ka lang dyan, hindi ka gagaling. Wala pa akong nakitang diabetic na gumaling sa gamot lang. Wala pa. Siguro kung may alam kayo na, ano, you can correct me, but sa tagal ko na practice, hindi. Pag hindi mo hinaluan ng preventive medicine, hindi ka gagaling.
1: Correct. Thank you so much, Dr. Arto Macaro Echano po.
2: At, God bless you po.
1: Sana po magkaroon tayo ng another session with you. And with that po, Doc Arthur, stay ka na po for the reflection ni Ate Tess. Let's move on po sa kung ano po yung sinasabi naman ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na tungkol, di ba, meron tayong tree of insulin resistance, meron din naman po tayong sinasabing tree of life. Kaya let's proceed with our reflection for this Saturday.
2: Sabi po sa Pahayag, chapter 22, verse 2, sa gitna ng lansangan nito at sa kabilang panig ng ilog, naroon ang puno ng buhay na namumunga ng 12 uri ng bunga at ang mga dahon ng puno ay pampagaling sa mga bansa. Sa gitna po ng ating mga pagod, pag-aalala at mga karamdaman sa buhay, ipinapaalala sa atin ng puno ng buhay, the tree of eternal life, ang walang katapusang pag-asa na kay Kristo. Kay Kristo lamang matatagpuan. Ang punong ito ay hindi lamang simbolo ng buhay na walang hanggan, kundi simbolo rin ng kumpletong pagaling at panunumbalik kung saan wala ng sakit, lungkot o kabiguan. Si Kristo ang ating ugat. Kapag tayo ay nakakabit kay Jesus, tumatanggap tayo ng lakas at buhay na hindi natutuyo kahit sa gitna ng pagsubok. May mga pagaling sa kanyang piling. Ang mga dahon ng puno ay para sa pagaling. Ipaubaya natin sa Diyos ang mga sugat ng ating puso at katawan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pangako ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, Ikaw ang aming puno ng buhay, ang bukal ng aming lakas, kapayapaan at pagaling. Sa mga sandaling kami ay napapagod o nahihirapan, ipaalala mo po sa aming puso na ang aming pag-asa ay nakatanim sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po, Banal na Espiritu, sa wisdom, knowledge and understanding na patuloy niyo pong ipinagkakatiwala sa amin. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.
1: And we pray for our guest today, si Dr. Arthur Macaro Echano, that may the Lord continue to bless you. May the Lord continue to give you long life, healthy life, and to continue to share your knowledge po para sa kabutihan ng ating mga kababayan at ganun po sa lahat po na meron pong talagang gustong-gustong gumaling, gustong-gustong talagang magkaroon ng kaalaman para po magkaroon po talaga ng kagalingan sa mga sakit at maiwasan ito. We pray that the Lord will bless you, Doc, na ikaw po ay patuloy na magkakaroon ng fulfillment in everything that you do. Mm-hmm. In your family, in your circle of friends, yes, at mga kasamang doktor, na patuloy po talaga na bigyan ni Lord, gamitin kayo ni Lord para po magbigyan ng kagalingan, kalusugan, at kumbaga katalinuhan, even skills on knowledge and skills on how really to manage illness. Thank you, Lord, and thank you for the life of Doc at sa lahat po ng buong pamilya po na ni Doc, na patuloy po talaga magkaroon ng intimate relationship with you. In Jesus' name we pray.
2: Amen. Amen.
1: Ayan. So, that's our Saturday edition. It's 10 a.m. Maraming salamat po at salamat po na sa mga lahat ng sana makabati pa tayo. So, sa Echano family,
2: yes,
1: syempre.
2: Yes, oo. Kay Mading Dadilatore na nakikinig ngayon. Salamat po.
1: Yes, Doc, thank you so much.
2: Thank you so much,
1: Dr. Echano. Can say, you can still greet anyone you want, Doc. You'd like to greet someone? Naka-off ka, Doc.
0: Greet my my spouse, yeah. My wow. Wife.
2: Yes, good morning.
0: It's because of her support, I'm able to do this.
1: Yeah. Yeah.
0: Ganun po yan. It's without the support of our spouse, we can't succeed.
2: Yeah. Thank you so much for that wonderful educational, sabi nga, yeah, na napakinggan namin ngayon.
1: Hope so.
2: Very inspiring.
1: Thank you so much. Thank you so much, kaibigan. At sa muli, abangan nyo po muli ang susunod naming edition sa next Saturday. And you know, we love you with the love of the Lord. Bye-bye.
2: Bye-bye, Doc.
0: Bye.

Aminhawa ba ang iyong karamdaman sa iyong pakikinig? Makipag-ugnayan sa amin sa mga bilang 0946-763-9858, 0915-931-7184, at 0929-359-4298. Maaari mong i-like ang aming Facebook page sa Care 104.3 The Way, o di kaya'y i-follow kami sa Twitter sa @care104.3.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Oras natin mga kaibigan, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Ang serbisyong programang handog ng Philippine Navy at Philippine Air Force, from anchor and wings to transmitter, ihahatid sa inyo ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan, dito lamang sa FEBC Bicol 104.3 The Way FM.

0: serbisyong makabayan, serbisyong maasahan. Yes naman, dapat lang, ano pa ba naman ang inaasahan ng ating mga kababayan sa ating mga alagad ng pamahalaan o mga lingkod bayan, kundi ang serbisyong makabayan, serbisyong maasahan. Ay nako mga kaibigan, sa panahon ngayon kung saan humaharap ang ating bansa sa iba't ibang mga hamon mula sa kalamidad, iba't ibang isyong panlipunan hanggang sa usapin ng seguridad, ay lalo nating nakikita talaga ang kahalagahan ng pagiging makabayan at maasahan. Dito natin tunay na nasusukat ang lakas ng pagkakaisa ng ating pamahalaan, ng inyong armed forces at ng bawat mamamayan. Ngunit mga kababayan, sa gitna ng lahat ng ito, sa kabila ng mga pagsubok, maging personal man yan, ay dapat marami pa rin tayong dahilan para ngumiti at maging masaya. Bakit? Nabuhay ka pa, di ba? Sa totoo lang, hindi naman natin maiwasan ang problema. Parte na talaga yan ng buhay. Parang ulan lang yan na kusang dumarating na hindi natin inaasahan. Ang mahalaga, mga kaibigan, ay ang bawat umaga na tayo ay nagigising, isa na po yung panibagong pagkakataon para itama natin ang kahapon, ma-appreciate natin kung ano ang meron tayo ngayon at mangarap ulit bukas. Kaya kung ikaw man po ay may dinadalang mabigat ngayon, okay lang yan, hindi ka nag-iisa. Pero huwag pong kalimutang ngumiti kahit konti lang, dahil baka yung ngiting mong yan ay maging liwanag, hindi lang sa sarili mo, kundi pati sa iba. Mga kaibigan, sa bawat araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon, may dahilan para magpasalamat, may dahilan para umasa, at higit sa lahat, may dahilan para maging masaya. Ngumiti po tayo, mabuhay tayo, at magpatuloy tayo para sa sarili natin, para sa pamilya natin, at para sa bayan natin. Bueno mga kaibigan, ako pong muli ang inyong lingkod, Sergeant Lorilla mula sa himpilan ng Tactical Operations Group 5. At muli po kayong nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines o FEBC Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station, Care 104.3 D-Way FM. At sa pangalan po ng aming butihing group commander ng Tactical Operations Group 5 na si Colonel Joel K. Vergara, Philippine Air Force, welcome pong muli sa aming palatuntunang Up-Up Bicolandia na bahagi ng serbisyong makabayan, serbisyong maasahan, dito pa rin po sa aming partner radio station na Care 104.3 D-Way FM, ang aming katuwang sa pagbibigay ng makabuluhan at napapanahong impormasyon para sa kapayapaan, kaunlaran at kaayusan sa ating rehiyon. Tayo po ay magsama-sama sa umigit kumulang isang oras na talakayan na tiyak na puno ng kaalaman at inspirasyon. Siyempre, hindi po ako nag-iisa sa pagtataguyod ng ating programang Up-Up Bicolandia. Makakasama ko po sa kabilang mikropono ang aking magsisilbing co-host partner. Magpakilala ko muna dyan at bumati.
1: Magandang umaga sa ating mga kababayan, sa aking mga kasamahan sa Philippine Air Force, sa ating mga tagapakinig. Ako nga po pala si Staff Sergeant JoGM Lumaban, Philippine Air Force ng Tactical Operations Group 5, ang magiging co-host ng aking partner. Samahan niyo po kami sa isang masaya at makabuluhang talakaya ngayong araw na ito.
0: Ayan, siyempre batiin natin na partner yung ating mga naging katuwang kanina, kasi successfully po na nakandak natin ang ating tree planting activity kung saan may git 300 fruit bearing and non-fruit bearing trees ang matagumpay na naitanim po sa Barangay Gapo, Daraga Albay, bilang bahagi po ng ika-24th founding anniversary ng Tactical Operations Group 5. At kanina yung ating mga kasamahan sa TOG 5 at ang ating mga partner agencies ay talaga na mga gumising ng maaga upang maisakatuparan ang very worthwhile na undertaking na ito. At mga kaibigan, sa ating episode ngayong umaga, makakasama natin ang kinatawan mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development, National Immunization Program, upang higit nating maunawaan ang Ligtas Tigdas Campaign 2026. na naglalayo nga palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa kahalagahan ng pagbabakuna at palakasin ang proteksyon ng ating mga komunidad laban sa tigdas at iba pang vaccine preventable diseases at ang kahalagahan nito sa pagpapatibay ng community immunity at bilang bahagi ng ating pagsusulong ng kapayapaan partner. At syempre kasama na dyan ang kaunlaran. Mahalagang tandaan na ang isang malusog na populasyon ay mahalagang pundasyon ng isang produktibo, matatag at syempre resilient na bansa. Ngunit bago po natin sila ipakilala partner, lumipad muna tayo. Tayo pabalik sa ating kasaysayan at alamin ang ilang mahalagang pangyayaring naganap sa petsang ito sa ating segment na Flying Through Time.
2: Flying Through Time.
1: Balikan natin ang ilang mahalagang pangyayaring naganap sa mismong petsang ika-22 ng Agosto. Magsimula tayo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayong araw, noong 1938, ipinasa ang Commonwealth Act No. 351, isang batas na nagbigay ng kapangyarihan sa Pangulo ng Pilipinas na tumawag ng mga bidding at makipagsundo para sa pagsasaliksik, pagsasamantala at pagpapaunlad ng mga deposito ng petrolyo at natural gas sa bansa. Mahalaga ang batas na ito dahil ipinakita nito ang pagkilala sa pamahalaan noon sa kahalagahan ng mga likas na yaman sa pangkalahatang kapakanan at pambansang depensa ng Pilipinas. Ngayong araw, noong 1955, nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang Administrative Order No. 136 na lumikha ng Komiteng Mangangasiwa sa Pagdiriwang ng National Heroes Day. Kabilang sa itinalagang miyembro ng komite sina General Emilio Aguinaldo, mga kinatawan na mga veterano, mga organisasyong pangkabataan at iba pang sektor ng lipunan. At isa sa mahalagang paalala, ang Agosto ay History Month ng Pilipinas. Kaya ang buong buwan ay panahon upang higit nating kilalanin at pag-aralan ang mahalagang yugto, personalidad at pangyayari sa kasaysayan. May isa pa tayong mahalagang kaugnay sa pangyayari. Ngayong araw, noong 2003, idiniklara ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang araw na iyon bilang Special Non-Working Day sa buong bansa upang bigyang daan ang pagunita sa 20th anibersaryo ng pagpanaw ng ating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ang mismong death anniversary ni Ninoy Aquino ay August 21 na kinikilala bilang Ninoy Aquino Day.
0: Ayan, maraming salamat. Partner, history month pala ngayong oo, buwan ng August partner. At dahil History Month ngayon partner, gusto ko rin din ibahagi ang isa sa mahalagang pangyayaring naganap sa ating bansa kung saan pinagtibay ng UNCLOS o ng arbitral ruling ang mahalagang karapatan ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. At 10 taon na po mga kaibigan ang nakakalipas ng pagtibayin ng arbitral tribunal. Alinsunod po yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang mahalagang karapatan ng Pilipinas pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea. At isa po itong magandang tagumpay na nagpakita sa buong mundo na ang ating bansa po ay kayang ipaglaban ang ating soberanya at teritoryo, hindi po sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan po ng batas, ebidensya, at mapayapang pamamaraan. Alam niyo mga kaibigan ng West Philippine Sea, hindi lamang po yan mga guhit sa ating mapa o ang ating karagatan. Ito po ay tungkol sa kinabukasan ng ating mga mangingisda, sa seguridad ng ating supply ng pagkain, sa pangangalaga ng isa sa pinakamayamang dagat sa buong mundo at ang masecure na ang susunod na henerasyon po ng Pilipino ay

Philippine Air Force at Japan Air Defense Force pinalakas ang air interoperability sa pamamagitan ng joint flight. Pinalakas ng Philippine Air Force at Japan Air Defense Force ang kanilang defense partnership sa pamamagitan ng isang joint flight na kinasangkutan ng Puff FA-50 at Japan Air Defense Force E-2D sa Philippine airspace, kasunod sa pag-uwi ng Japanese contingent matapos ang kanilang paglahok sa Exercise Beach Block 2026. Ipinakita ng aktibidad ang lumalakas na interoperability, operational coordination at kahandaan ng dalawang air forces na magsagawa ng magkasanib na operasyon. Pinagtibay ni rin ito ang commitment ng Philippine Air Force na palawakin ang ugnayan sa mga like-minded partners at pag-usayin ang kakayahan para mas maligtas at matatag ang regional air environment. Philippine Air Force, patuloy ang HADR operations para sa mga apektadong komunidad. Patuloy ang Philippine Air Force sa pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations sa mga komunidad na apektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Noong August 20, kabilang sa mga tumugon ang 968 Air and Missiles Defense Wing na naghatid ng mga relief items mula sa DSWD mula patungo sa Municipal Hall ng Makabebe, Pampanga. Samantala, nagsasagawa ang Tactical Operations Group 1 ng clearing operations sa Purok 2, Gisad, Sorong, Baguio City. Katuwang ang partner agencies, local government units, barangay officials at volunteers. Patuloy na nananatiling handa ang Philippine Air Force sa pagbibigay ng agarang suporta sa mga komunidad bilang katuwang sa pamahalaan sa HADR operations at disaster recovery efforts. Philippine Air Force pinangunahan ang 13th ASEAN Air Force Education and Training Working Groups Meeting. Matagumpay na pinangunahan ng Philippine Air Force ang 13th ASEAN Air Forces Education and Training Work Groups Meeting noong August 20, 2026 sa pamamagitan ng virtual teleconferences na nilahukan ng mga kinatawan mula sa lahat ng ASEAN members ng Air Forces. Isa sa mga pangunahing resulta ng pagpupulong ng ang pagbuo ng ASEAN Forces Education and Training Interoperability Guidelines. Isa sa non-binding framework na naglalayong palakasin ang training cooperations, professional exchanges, at knowledge sharing sa pamamagitan ng mga Air Force ng ASEAN. Tinalakay rin ang AAFET Interoperability Matrix na naglalaman ng mga training opportunities na inaalok at kinakailangan ng bawat kasaping Air Force upang higit pang mapalawak ang kooperasyon at professional development sa rehiyon. Ang guidelines ay nakatakdang i-endorso para sa pag-aproba ng ASEAN Air Chief Conference sa September 9, 2026. Anim na NPA sa Masbate, nagbalik loob, road to peace sa Southern Luzon, patuloy na umuusad. Anim na kasapi ng New People's Army, ang voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan noong August 13, 2026 bilang hakbang sa pagtalikod sa armadong pakikibaka at pagsisimula ng panibagong landas tungo sa kapayapaan. Nagbalik loob sa 65th Infantry Stalwart Battalion sa Barangay Bapor, Masbate City, sina alias June, Jesse Chris, Mandy Titing, Neknek Lira, Cardo at Ariel. Kasama sa kanilang isinuko ang dalawang caliber 5.56 M653 rifles, dalawang pistols at dalawang homemade shotguns. Ayon kay Lieutenant General Cirilo C. Balaoro, Philippine Army Commander Solcom, ang kanilang pagbabalik loob ay hindi lamang pagtatapos ng armadong pakikibaka kundi simula ng panibagong yugto para sa kanilang sarili, pamilya at komunidad.

0: Patuloy namang isinusulong ng Solcom AFP, katuwang ang ahensya ng pamahalaan at stakeholders, ang programang naglalayong magbigay ng pagkakataon sa mga nagbalik loob na makapagsimula muli at maging bahagi ng mapayapa at produktong pamayanan. Philippine Coast Guard nakapagtala ng malaking pagbaba ng Chinese Maritime Forces sa West Philippine Sea. Patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang tatlong floating buoys na namataan sa paligid ng Bajo de Masinloc ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Tariela. Ayon kay Tariela, higit pa na natutukoy ng Philippine Coast Guard ang eksaktong layunin ng mga buoy. Bagamat nananatiling nakakabit ang mga antena sa posibleng gamitin para sa communication, may namataan din na isang floating barrel sa lugar. Samantala, iniulat ng Philippine Coast Guard ang malaking pagbaba ng bilang ng Chinese Maritime Assets na nag-ooperate sa paligid ng Bajo de Masinloc. Sa kanila, sa kabila ng pagpapatuloy ng mahigpit na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang lugar upang matukoy ang aktibidad at layunin ng mga natitirang istruktura ng maritime assets. Pilipinas nagsampa ng 27 diplomatic protest laban sa China sa unang kalahati ng 2026. Nagsampa ang Pilipinas ng 27 diplomatic protest laban sa China sa unang kalahati ng 2026 kaugnay sa patuloy na mga insidente ng pagpasok ng Chinese Maritime Forces sa West Philippine Sea. Ayon sa National Maritime Council, nagsumite ang Department of Foreign Affairs ng mga formal na diplomatic action bilang tugon sa tinutukoy nitong illegal, coercive, aggressive, and deceptive conduct ng China sa loob ng Philippine waters. Ayon kay NMC spokesperson Yusik Alexander Lopez, apat na diplomatic protest ang hinihain noong Enero, Pebrero at Abril, habang tiglimang protesta naman noong Marso at Mayo at Hunyo na umabot sa 27. Binigyan diin ni Lopez ang dalas ng paghahain ng diplomatic notes ay direktang nagpapakita ng mga aktibidad na naganap sa karagatan, kabilang ang patuloy na mga hamon sa maritime security ng West Philippine Sea. PBBM ipiniliwanag ang reset sa China bilang hakbang para maibsan ang tensyon sa West Philippine Sea. Ipiniliwanag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang tinatawag na reset sa relasyon ng Pilipinas at China ay naglalayong bawasan ang tensyon at maiwasan ang higit na paglala ng mga insidente sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, habang patuloy na tumitindi ang mga tensyon at konfrontasyon sa rehiyon, mahalagang muling makipag-ugnayan ang Pilipinas sa China at ipahatid na ang kasalukuyang sitwasyon ay not headed in the right direction. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng dialogo at de-escalation upang maiwasan ang mga insidente sa karagatan at mauwi sa mapanganib na hindi pagkakaunawan sa pagitan ng mga pwersang Pilipino at Chino. Yun lamang po.
1: Ayan, maraming salamat partner sa iyong mga naging ulat. Mga kaibigan, mula sa mga balitang ating narinig, makikita natin na patuloy na pinalalakas ng Philippine Air Force ang ating kakayahan. Mula sa pagpapahusay ng interoperability kasama ang ating mga like-minded partners, pagpapaigting ng maintenance at mobility capabilities hanggang sa humanitarian assistance and disaster response operations para sa ating mga kababayan nangangailangan ng tulong. Kasabay nito, patuloy rin ang ating pagsusulong sa rules-based international order bilang bahagi ng ating responsibilidad na pangalagaan ang ating national interest, territorial integrity. 10 taon na po ang sabi ko nga kanina ang 2016 Arbitral Award sa South China Sea. Noong 12 July 2016, naglabas po ang Arbitral Tribunal na itinatag sa ilalim ng Annex 7 po ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ng final award sa arbitration na isinampa ng Pilipinas. Ang award ay nagbigay linaw sa mahalagang usapin hingil sa maritime entitlements at kinilala ang kahalagahan ng UNCLOS at international law sa mapayapang pagresolba ng mga alitan. Sa loob ng 10 taon, mga kaibigan, nananatiling mahalaga ang mensahe po nito. Ang ating mga karapatan ay maaring ipaglaban sa pamamagitan ng batas, ebidensya, diplomasya at mapayapang pamamaraan. Hindi po sa pamamagitan ng pwersa. Itinituring din ng Pilipinas ang award bilang mahalagang ambag sa rule of law, peaceful settlement of disputes at pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. At mahalagang maunawaan natin na ang pagtatanggol sa ating maritime rights ay hindi lamang tungkol sa teritoryo o seguridad. Ito rin ay tungkol sa kabuhayan ng ating mga mangingisda, seguridad sa pagkain, pangangalaga, sa ating marine environment at kinabukasan ng ating mga komunidad, maging ang environmental protection po at pangangalaga sa marine ecosystem ay bahagi ng usaping isinangkot sa arbitration. Kaya naman mga kaibigan, kapag pinag-uusapan natin ang national security, hindi lamang po ito tungkol sa pagkakaroon ng matatag na depensa laban sa mga panlabas na banta. Bagkos ang tunay na seguridad po ay nangangahulugan ding may kakayahan tayong protektahan ang ating mga mamamayan, pangalagaan ang kanilang kalusugan, maging handa sa mga sakuna at bumuo ng mga komunidad na matatag at resilient sa anumang hamon. Kung ang ating sandatahang lakas po ay patuloy na naghahanda upang protektahan ang bansa, mahalaga rin ang ating mga komunidad ay may sapat na proteksyon laban sa banta sa kalusugan. Sapagkat ang isang bansang ligtas ay dapat ding isang bansang malusog. At isa sa pinaka mabisang paraan po upang maprotektahan ang ating mga pamilya at komunidad laban sa vaccine preventable diseases ay ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at access sa immunization. Kaya naman ngayong umaga pag-usapan natin ang Ligtas Campaign 2026 at ang MRSIA campaign ng Department of Health upang masagot po ang ating mga katanungan at mabigyang linaw at mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa kahalagahan ng pagbabakuna at community immunity. Makakasama natin ngayong umaga ang kinatawan mula sa National Immunization Program Bicol. Kasama po si Miss Marie Christine Teris S. Nolyal na nakatutok po sa atin na via Zoom. Nasali niya na po ba si ma'am? Hello ma'am, magandang umaga po.
2: Morning ma'am.
1: Ayan, sabi sa akin ni ma'am kanina, partner.
3: Hello po.
1: Ay, hello ma'am, nandiyan na si ma'am. Ma'am, kumusta po kayo?
3: Okay lang po, sir. Good morning.
1: Ayan, ma'am, po ako, pwede pong pa-open ng inyo pong camera?
3: Ay, opo. Sige, wait lang po. At medyo mahina lang po kasi yung natin.
1: Ayan, para naman po makita ng ating mga kababayan kung gaano kaganda ang mga employee dyan sa DOH, Bicol Center for Health Development.
2: Yun.
3: Ayan po, okay na po.
1: Ayan. Ayun, ma'am, batiin naman po natin ang ating mga tagapakinig at mga kasamahan niyo po diyan sa inyong opisina.
3: Hello po, ayan, good morning po sa lahat ng nakikinig po sa The Way FM. So, ayan po, sa ngayon po, malusog na umaga sa lahat at maganda po ang ating sa Ligtas-Tigdas na campaign. So, sana po maraming nakikinig na mga magulang at tagapangalaga po ng kanilang mga anak po. So, para maintindihan pa po natin kung ano yung Ligtas-Tigdas na campaign na sinasagawa po ngayon ng Department of Health.
1: Ayun, tama nga, tama po ma'am, dahil isa sa magiging talakayan natin ngayon ay pag-usapan po natin yung kampanya ninyo na Ligtas Tigdas Campaign. Ma'am, ano po ba ang Ligtas Tigdas Campaign at ano po ang mga pangunahing layunin nito at bakit mahalaga nga isinasagawa ang mga ganitong advokasya, ma'am?
3: Ayan, so maraming salamat po again, Sir Lorelia and Sir Lumaban. So, salamat po sa imbitasyon po sa Department of Health para makapag-discuss po tayo nito ng kampanya sa ngayon. So, ito po ay tinatawag natin Ligtas Tigdas Campaign or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity this 2026. So, bakit po kailangan natin magsagawa nitong campaign? So, sa ngayon po kasi nakikita po sa ating mga datos, sa mga cases na meron po tayo sa ngayon, tumataas po yung ating kaso ng mga tigdas at tigdas hangin sa mga bata po. So, yung natatamaan po nito ay yung mga less than 5 years old, yung mga sila po yung pinaka-vulnerable, lalo na po yung mga hindi pa po mga eligible for vaccination ng mga bata. Sila po yung nagsasuffer ng mga complications po nitong sakit. So, yun po yung kaya po sa ngayon nagagawa tayo nitong ganitong campaign para po maiwasan natin, ma-stop na yung transmission po ng sakit bago pa man po ito maging nationwide outbreak. So, kaya po nagkakaroon tayo ng ganitong kampanya.
1: Ayan, napakahalaga po ma'am talaga ng inyong kampanya dahil alam naman natin na ang prevention is dikdaki po at mas mabuting maagapan ang isang sakit kaysa hintayin po natin na kumalat ito at saka lamang tayo kikilos. So bakit po ma'am mahalaga nga maprotektahan ang ating mga bata laban sa tigdas at ano po ang maaring mangyari kapag hindi sila nabakunahan o hindi kompleto ang kanila pong bakuna?
3: Ayan po. So again, ang tigdas po kasi ito ang pinakamabilis makahawa na sakit ngayon sa hindi lang naman sa matagal na pong panahon na iniiwasan po natin itong sakit kasi ito ang pinaka mabilis na kumalat na sakit. So isang konpirmadong kaso ng tigdas po, pwede pong makahawa ng 12 to 18 na bata. So ganun po siya kabilis through airborne ang ating transmission. Mas mabilis po itong kumalat kaysa nung mas naalala po siguro natin yung COVID-19. Mas mabilis pong kumalat ang tigdas compared po sa COVID na virus. So ganun po, kaya ganun din po yung tawag dito, yung kampanya natin dito na sana lahat ng bata talaga 6 months to 59 months ay mabukunahan. Kasi kung hindi po, pati po yung mga bagong pinanganak natin, mga sanggol, yung mga 0 to 5 months po natin, sila po kasi ay hindi pa po eligible or hindi pa dapat sila makareceive nitong vaccine, hindi pa sila binibigyan po nito. Kasi ang ano po natin, 6 months ang pwede po silang bigyan. So, kung itong mga bata po ito ay hindi protected, hindi pa po sila pwedeng bigyan ito sa bakunan po ito, sila po yung magsasuffer ng mga complications po nitong tigdas. So, marami pong komplikasyon ang tigdas kung hindi po mabibigyan ng bakuna. Kasi po ang bakuna lang ang ito lang po makaka-prevent nitong sakit. So, wala pong gamot ang tigdas at tigdas hangin. So, kaya po sa kaalaman ng ating mga magulang, ang vaccination lang or itong immunization po natin for measles and rubella, yun lang po ang makakaprotect po dito sa mga bata para hindi po sila magkaroon ng tigdas at tigdas hangin. So, very important po na mabigyan pong protection itong mga target children po natin, 6 months to 59 months, kasi sila po yung pwedeng magdala ng virus, sila din pwede, sila po yung pwedeng magkalat po nito, and mahahawaan po yung ating mga hindi pa eligible, yung mga bagong pinanganak, and even po pati yung mga buntis po natin. So, ano po, importante po yung mga buntis, kailangan din po maprotektahan po dito, kasi po yung mga bata sa kanilang sinakupunan, yun po yung magiging, ano po natin, maapektuhan. So, pwede pong habang nagbubuntis po siya, pwedeng malaglag yung kanyang dinadalang bata, or mabuhay naman po yung bata, kaya lang may mga komplikasyon po. So, lalo kung ma-expose po sila dito sa rubella na virus. So, yung paglabas ng baby, pwede po siyang magkaroon ng congenital defects, pwede pong bulag, may mga abnormalities po yung bata. So, yun po yung pinakaayaw natin. Kaya, prevention po, lagi tayo, nandoon tayo sa prevention. And, the only prevention po for these vaccine preventable diseases ay vaccines nga lang po. So, measles, rubella na vaccine. So, yun po, sir.
1: Ayun, Kasi ma'am, bilang magulang, natural lamang na nais nating protektahan ang ating mga anak mula sa anumang panganib. Bata, malinaw po yun, ma'am, na ang tanging makakapagsalba lamang po sa tigdas, kung sakali man o pag-prevent sa tigdas ay ang pagkakaroon ng sapat na bakuna. Tama po ba, ma'am?
3: Yes po, sir. Tama po.
1: Ayun, at sinabi nyo rin po, ma'am, na hindi lang pala mga bata ang sakop ng kampanyang ito, pati na rin po ang mga buntis. Tama po ba, ma'am?
3: Yung mga buntis po, yun yung magiging apektuhan din po kasi kung hindi po bakunado yung mga bata. Kasi yung mga bata po, sila yung nagdadala ng virus. So kung ang isang buntis po na-expose dito sa virus, maapektuhan po yung daladala nilang bata doon sa kanilang sinakupunan. So yun po. Pero 6 to 59 months po ang target natin na bakunahan for this campaign.
0: Ma'am, may tanong lang ako, ma'am. Yung sa mga buntis, ma'am, wala po bang magiging complications yun, ma'am? Kapag nagpabaksin po?
3: Hindi po babakunahan, sir, yung mga buntis. Ang kailangan natin bakunahan yung mga bata 6 months to 59 months. Kasi po, ang maapektuhan yung mga dinadalang, yung mga nasa sinapupunan ng mga buntis pag na-expose po sila dito sa virus. So kaya, importante po talaga yung ating target population na 6 months to 59 months na children vaccinated kasi para hindi na po sila magkalat pa ng virus. Kasi pag nagkalat po sila ng virus, ang maapektuhan po yung mga, kung ma-expose yung mga buntis, yun po yung mga bata na dala-dala po nila, yun po yung pwedeng magkaroon ng complication. So, ang babakunahan lang po yung mga bata, 6 months to 59 months.
0: Okay, ma'am. Thank you po, ma'am.
1: Mm-hmm. Ito po ba, ma'am, na tigdas ay yung din tinatawag natin na chicken pox?
3: Iba po, sir. Iba po. So, ito po ang measles. Measles po ito. Measles and rubella.
1: Ah, okay po, ma'am. Malinaw po yan, ma'am. At isa po sa mga hamon natin ngayon, ma'am, ay ang pagkalat ng iba't ibang impormasyon sa social media. May mga magulang na maaari po kasi nga magkaroon ng pangamba o katanungan tungkol sa vaccination. So ano po ang inyong payo sa ating mga magulang na may vaccine concerns o nakatanggap ng impormasyon na hindi nila alam kung totoo po, ma'am?
3: Ayan, sa mga magulang po natin, sa mga tagapakinig din po, so marami po tayong kumakalat, mga fake news. Marami pong mga misinformation na kumakalat sa ating social media. So napakabilis lang po, di ba, na mag-share, maggawa ng mga videos ng hindi naman natin alam yung talagang totoong datos or totoong mga information na dapat po paniwalaan natin yung sa legit sources natin, mga verified na source of information. So doon lang po tayo maniwala or magbasa, makinig sa sinasabi ng mga health authorities po natin. So kagaya po ng sa DOH, sa WHO, UNICEF, CDC, yung Center for Disease Control, and other verified sources po. So yung mga vloggers, mga mga gumagawa ng content, di ba? Yes, kasi marami pong mabilis lang gumawa ng ganito ngayon sa social media for the content. Yes. Para lang po marami silang viewers, maraming nagsishare, maraming, di ba, income generating din po kasi itong, di ba, pag gumagawa po sila ng mga content. So, sana po, huwag tayo maniwala doon. So, matagal na pong binibigay itong vaccines, 50 years na po itong binibigay dito sa atin sa Pilipinas. And ganun na din po, kahit sa ibang bansa, ganun din po yung ating ini-aim. Million-million na po ang napaprotektahan ditong mga bata for this vaccine preventable diseases, so especially yung measles and rubella. Matagal na pong panahon na binibigay po ito. Hindi po ito bago. So kung baka po na ang ibang magulang natin na bago na naman itong bakuna, hindi po ito bago. Kung ano po yung binigay sa kanila nung sa mga anak nila, nung sila po ay baby pa, nung bago po sila mag 1-year-old, ito din po yung binibigay sa ngayon. Supplemental nga lang po ang binibigay natin kasi for additional protection doon po sa ating mga target children na 6 to 59 months. Kasi po, may ongoing tayong measles transmission, nasa environment lang natin yung virus. So kung mahina ang immune system ng isang bata, hindi po siya bakunado ng measles and rubella, sila po yung mahahawaan and mabilis po siyang mag-spread kasi mababa po yung ating herd immunity sa ating mga communities. So yun po.
1: Ayun, maraming salamat ma'am kaya sa ating mga magulang, no? Ay bago po tayo maniwala at magbahagi ng isang health-related post, ay pag-isipan po muna natin ito, suriin kung ano po yung source nito at kumonsulta sa ating mga health professionals. Hindi po masama ang magtanong, hindi po masama ang magkaroon ng concern. Ang mahalaga ay hanapan natin ng tama at mapagkakatiwala ang sagot ang ating mga katanungan. At dahil kapag maling impormasyon po ang kumalat, maaari itong magdulot ng maling desisyon. At kapag kalusugan ng ating mga anak ang pinag-uusapan, napakahalaga ng tamang impormasyon, no po ma'am?
3: Yes po, so tama po sir.
1: So ano naman po ma'am mga iba pang mahalagang papel na ginagampanan ng ating mga magulang sa Ligtas Tigdas campaign, at ano po ang maari nilang gawin upang makatulong sa DOH at sa kanilang komunidad, ma'am?
3: Ayan, so again, sa mga magulang po natin, di ba, karapatan po ng isang bata na mabuhay, na maging healthy, maging safe, and protected po sila. So wag po natin hayaan, no? Bilang magulang po, ang in-aim lang naman natin sa ating mga anak po, di ba, ay maging healthy po sila, maging normal po yung kanilang paglaki. So ito pong piniprevent natin, itong vaccines na binibigay po natin, ay matagal na nga pong binibigay. So marami na po ang naprotektahan dito ng mga bata. Marami po ang naprevent ng mga complications dahil po dito sa mga vaccines na binibigay po natin. So hindi po sila nagkaroon ng mga ganitong komplikasyon dahil protected po yung mga anak natin. So sana po yung ating mga magulang, yung mga nakikinig po sa atin ngayon, yung may mga inalagaan po mga bata, 6 to 59 months, sana po pabakunahan nila yung mga anak nila, bigyan nila ng protection, additional protection for this measles and rubella na virus natin. So ito po ay ginagawa sa ngayon, August 10 to 28, until i-extend pa siguro natin hanggat mayroon pa pong gustong magbabakuna ng mga bata. Pwede po silang pumunta sa kanilang pinakamalapit na health center, sa mga RHUs or city health offices. Pwede po silang magtanong nung schedule ng bakunahan at pwede po nila yung i-avail. So libre po yung ating vaccine. So ito po ay libreng binibigay ng gobyerno para po protektahan yung ating mga kabataan. So yun po, sir.
1: Ayun, dapat sa ating mga magulang, no ma'am, ay hindi lamang dapat sila tumatanggap lamang ng mga health services. Dapat sila din po ay aktibong katuwang ng ating mga health workers sa pagpapalaganap ng wastong kalusugan. At alam naman natin, ma'am, na hindi lamang dapat DOH ang kikilos para maging matagumpay ang isang ganitong programa. So gaano po kahalaga ang papel ng mga local government units, barangay health workers at schools, community leaders at iba pang stakeholders, ma'am, sa inyo pong kampanya? Kasi alam naman natin, ma'am, ang whole of nation approach ay talaga nga napakahalaga po niyan sa pagsusulong ng anuman pong kampanya, no ma'am?
3: Yes po, ayan. So again po, sa lahat ulit ng ating sumusuporta, so hindi lang po ito programa ng Department of Health, kundi katuwang po natin dito. Sabi nga po natin, di ba, whole of society, whole of government approach. So hindi po kakayanin ito ng health workers lang. So kasi pag nagkaroon po tayo ng outbreak, nagkaroon ulit tayo ng mas malalang mga sakit dahil hindi po protected yung ating mga kabataan, mas dadami po yung kailangan natin na resources, mas marami yung kailangan natin i-prepare, mas marami yung kailangan natin na i-manage na interventions para po maging healthy po ulit yung ating community. So sa ngayon po na ini-aim natin na maging prevent natin yung transmission, ma-prevent natin yung mas malaking outbreak, kinakailangan po ng tulong ng ating mga health workers kasi nahihirapan na po ang ating mga health workers. Yung house to house na po yung mga 'di ba, yung mga naniniwala sa fake news. So nag house to house na yung ating mga health workers, nagbabahay-bahay, linalakad po ang ilang kilometro para lang po i-explain doon sa mga hesitant po natin, sa mga naniniwala sa fake news. So yung mga officials din po natin, tawag dito, mas maganda po na involve yung ating mga officials, barangay officials, local chief executives, kasi po doon sa kanila naniniwala yung ating mga communities, yung mga residente po doon sa mga barangays po natin. So Nagpupunta po porok-porok yung ating mga health workers, pinupuntahan, binibigay po, dinadala yung services doon po sa kanilang mga barangay. So kailangan po yung tulong ng ating mga barangay officials, mga volunteers, mga organizations po natin, mga youth, mga SK federations, kasi sila po yung pwedeng tumulong or kaya sila po yung pwedeng magdala ng ating mga eligible children, baka walang sasakyan. So, pwede pong dalhin doon sa mga vaccination sites o kaya i-mag-immobilize po yung buong community para maging aware po sila, maging involved po dito, magkaisa po sila para mag-suporta and then mag-join po dito sa ating kampanya laban sa tigdas at tigdas hangin.
1: Ayun, napakahalaga at napakalinaw po ma'am ng inyong naging paliwanag. Partner, may tanong kay ma'am. Ma'am, last message na lang po ma'am para sa ating mga tagapakinig at sa ating mga kabataan at magulang ma'am.
3: Ayan, so again, sa lahat pong nakikinig sa atin sa ngayong umaga and sa mga sumusuporta po sa The Way FM, so sana po kung meron po kayong mga anak, 6 months hanggang 59 months or yung ating mga under 5 years old children po natin, kung meron po kayong mga inaalagaan, so dalhin po natin sila sa pinakamalapit na mga vaccination sites, mga barangay health centers nyo po, rural health units or city health offices, kasi po meron tayong supply ng bakuna na libre, so matagal na po siyang binibigay, 50 years na sa atin dito sa Pilipinas, and safe and proven na matagal na pong nagbibigay ng protection. So, kung ilang taon na tayo nagbibigay ng bakuna, ganoon na din po yung na-prevent natin na kaso. So, yung mga wala pa tayong bakuna, million-million po ang nagkakaroon ng kaso ng tigdas, maraming namamatay ng mga bata dahil sa complications ng measles and rubella. So, nakita natin sa mga studies na nung nag-introduce po tayo ng bakuna ng measles and rubella, marami po yung naprotektahan, kumonti po yung mga kaso natin ng tigdas at tigdas hangin. So sana po ngayon na meron tayong mababa ang ating herd immunity na tinatawag o yung tawag dito, yung protection ng ating community ay medyo may mga, kung baga sa ano po, di ba, may butas ang ating protection sa ngayon. Yung shield po natin sa buong community may mga butas-butas siya. Kasi mababa po yung ating coverage ng measles vaccination sa mga bata po. So kaya ngayon, nagbibigay po tayo ng supplemental para po may additional protection po na ibigay dito po sa ating mga eligible children. So again, sa lahat po, ang kampanya po natin, ligtas-tigdas hanggang this month ng August. So lahat po ng magulang, lahat ng tagapangalaga na merong under 5 years old children, dalhin po natin sila sa pinakamalapit na vaccination sites, mga health centers, para po mabigyan natin protection yung mga kabataan. And sana din po, ang routine immunization naman, yung binibigay natin na monthly or yung habang before mag-12 months ang bata, ipatuloy po natin yun. So kung meron pang mga kulang na mga vaccines ang inyong mga anak, pwede din po kayong pumunta sa mga health centers po natin kasi available po yung mga bakuna natin. So libre po yun, matagal na natin binibigay and safe and effective na po talaga siya, na napatunayan na po siya ng ating mga experts. So yun po. So sana po mapagandahan po natin yung ating coverage dito sa Bicol Region para wala pong batang maiiwan. Lahat ng bata ay protektado po sa tigdas at tigdas hangin dito po sa Bicol Region. So ayun po, maraming salamat po.
1: Ayun, last na lang ma'am, saan po kaya pwedeng makipag-ugnayan ng ating mga kababayan para sa karagdagang impormasyon ma'am?
3: Ayan, so sa karagdagang pang-impormasyon, again, sabi ko nga po, may DOH page po, di ba, sa social media, sa Facebook, pwede po kayong mag-follow po doon, and also yung mga ating mga barangay health centers, mga RHUs po natin, mga BHS, barangay health stations, or yung mga barangay health workers, inyong mga barangay. Pwede nyo pong tanungin, pwede po kayong tanong nung ating mga schedule kung saan sila pwede pumunta at ano po yung mga vaccines na available po sa kanilang mga health centers. So yun po, ang pwedeng mga additional information na pwede nating makuha sa kanila po.
1: Ayun, maraming salamat po muli ma'am at alam kong busy kayo pero pinaunlakan nyo po pa rin ang aming imbitasyon na talagang naging makabuluhan at Tama po yung ating naging talakayan ngayon at isa po kayo sa mga katuwang natin sa pagbibigay ng tamang impormasyon at ang naging talakayan natin, ma'am, ay nagpapaalala sa atin na ang mga kalusugan ng ating mga anak, ng mga bata ay mahalaga, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga, at higit sa lahat, ma'am, mga kalusugan ng ating komunidad ay pananagutan po nating lahat. At sa inyong kampanya po ay hindi lamang po dapat alamin ng ating mga magulang kung ano yung vaccination status ng ating mga bata. Dapat po ay aktibong katuwang din natin sila sa pagbibigay ng kaalaman, sa pagbibigay ng tiwala, sa pakikiisa at sa sama-samang pagkilos para sa kampanyang ito, no, partner?
0: Tama, partner.
1: At ngayon, partner, sa pagpapatuloy ng ating programa at medyo kinakapos na rin tayo sa oras, dumako na tayo sa ating segment na Food for Thought.
2: Food for Thought.
0: Pangalagaan natin ang isa't isa. Bago tayo magtapos, partner, samahan nyo kami sa aming Food for Thought, isang maikling pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng mga pasanin ng isa't isa, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Napakaganda po ng paalalang ito. Mga kaibigan, ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pag-angalaga ng ating sarili. Tayo ay kabahagi ng isang pamilya, isang komunidad, at isang bansa. Kaya ang ating mga kilos at desisyon ay maaari ring magkaroon ng epekto sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa ating talakayan ngayong araw, nakita natin kung gaano kahalaga ang mga sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang ating komunidad at ang ating pamilya sa mga sakit na maaaring maiwasan. Minsan, iniisip rin natin na kailangan nating gumawa ng isang malaking bagay upang makatulong sa ating kapwa. Ngunit, hindi pala palaging ganon. Minsan, ang pagtulong ay nagsisimula sa simpleng bagay. Ang pag-alam sa tamang impormasyon, ang pagiging responsable sa ating mga desisyon, ang pag-aalaga sa ating mga pamilya, at pagkakaisa sa mga programang makapagliligtas at makakaprotekta sa ating buhay. Dahil kapag inalagaan natin ang ating mga sarili, mas may kakayahan tayong maging alagaan ang iba. At kapag nagkaisa ang bawat pamilya at komunidad, mas nagiging matitag ang ating buong bansa. Naway, maging instrumento tayo ng Diyos sa pagprotekta at pagtulong sa ating kapwa, lalo na sa mga bata at higit sa lahat sa mga nangangailangan at ating pangangalaga. Sapagkat sa bawat pagkakataong pinili nating magmalasakit, makiisa, tumulong, ay naipapakita natin ang tunay na diwa ng pagmamahal sa kapwa. Mga ka-up-up Bicolandia, alagaan natin ang ating mga sarili, pangalagaan natin ang ating mga pamilya, at magmalasakit tayo sa ating mga komunidad. Dahil sama-sama nating mapoprotektahan ang buhay, sama-sama nating mapapalakas ang ating komunidad, at sama-sama nating matataguyod ang isang ligtas, malusog at matatag na Pilipinas. Pagpalain tayo ng lahat ng ating Panginoon. Yun lamang, partner.
1: Yun, maraming salamat, partner, sa pagbabahagi ng isang tinig sa puso na mga salita ng Diyos. At alam nyo, mga kaibigan, dyan na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang edisyon ng amin pong palatuntunang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, no? Up Bicolandia na bahagi ng serbisyong makabayan, serbisyong maasahan. Isang palatuntunang atid ay impormasyon, inspirasyon at pagkilos para sa kapayapaan, kaunlaran at pambansang siguridad. At sa panahon ng pagbabago at mga hamon, lalo nating kailangang magsama-sama, maging mapanuri, makabayan at may puso para sa kapwa. Sa maliit o malaki mang paraan, lahat po tayo ay may kakayahang mag-ambag sa kapayapaan at katatagan ng ating bansa. At habang patuloy nating sinusuportahan ang mga pagsisikap ng ating bansa na ipagtanggol ang ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea, hindi rin natin dapat kalimutan na ang tunay na lakas ng isang bansa ay nagsisimula sa kapayapaan sa loob ng ating mga komunidad. Sapagkat ano nga ba ang ating ipinagtatanggol? Hindi lamang lupa at karagatan, kundi ang buhay, kinabukasan at kapakanan ng bawat Pilipino. Ang kapayapaan sa ating bansa ay hindi lamang nakakamit sa pamamagitan ng depensa sa ating mga hangganan, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pagkakaisa, malasakit at aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan sa pagpapatibay ng ating mga komunidad. Kaya naman sa pamamagitan po ng aming programa nga Up Bicolandia, hatid ng Tactical Operations Group 5, katuwang ang FEBC Bicol Care 104.3 D-Way FM, ay patuloy naming ibinabahagi ang mga impormasyon at inisyatibo na naglalayong palakasin ang kamalayan ng mamamayan tungkol sa kapayapaan, kaunlaran at pambansang seguridad. Bueno mga kaibigan, ako pong muli ang inyong lingkod, Sergeant Lorilia, Philippine Air Force, mula sa impilan ng Tactical Operations Group 5. At hanggang sa muli po nating episode ng amin pong palatuntunang Up Bicolandia. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.

0: Kung nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyo at programa ng Philippine Navy at Philippine Air Force, maaari kang makipag-ugnayan sa aming contact information na 0998-043-0573. Maaari ring mag-email sa info@dway.febc.ph at magmensahe sa aming FB page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Aray, Aling Nena, ang hirap maging matanda. Tungtuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
1: Nako, Berto, huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.

0: Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang naguugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sa puso't diwa. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.
1: Ito ang CARE 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Time check, it's 11:08 in the morning.
3: The G Stories with the Double G Teachers, Jemar and Gretchen Nokos. Mga guro na iisa ang puso sa makabuluhang pagtuturo. The G Stories.
2: We are your teacher tandem on the radio.
4: Your Double G, Jemar Nokos.
2: And Gretchen Nokos para sa mga guro.
4: At sa may mga puso sa pagtuturo.
2: We are your G Stories. Good morning.
4: Good morning.
2: Magandang umaga, Bicolandia. Magandang umaga po sa lahat ng mga guro na nasa iba't ibang panig po ng Kabicolan. Maging ang ating mga guro sa iba't ibang panig ng bansa na inaabot ng ating estasyon. Ito po ang Far East Broadcasting Company Philippines here in the Bicol region. We are, or tayo po, ang CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. Isa pong masayang pagbati sa lahat ng kalahok sa nagaganap na Cluster B Press Conference at Training for Campus Journalism dyan po sa Anislag Elementary School. Galing po kami dyan ni Sir Nokos at bahagi po kami ng nagaganap na Campus Journalism Training bilang mga teacher broadcaster, Sir Nox. Masaya ka ba na ikaw ay isang teacher broadcaster?
4: Masayang masaya.
2: Oo, bakit naman?
4: Kasi actually, hindi ko siya pinangarap, pero
2: syempre,
4: part
2: no?
4: Ng ano natin. Yeah.
2: mission natin. Ako naman po, ako po talaga ay pangarap kong maging broadcaster. Talagang inilaban ko sa nanay ko. Kaya lang hindi lang po ako nanalo sa nanay ko. I could remember na during college, isa sa mga course na pinagpilian ko, yung broadcasting. Kaya lang nga, yung nanay ko may pangarap sa aking maging businesswoman. Kaya I took up Bachelor of Science in Management sa Bicol University. Mm-hmm. At nung second year na ako, Sir Gemar, would you believe, no? Second year, lumipat na ako ng college. I mean, nakapila na ako dun sa College of Arts and Letters kasi talagang desidido akong maging broadcaster. Kaya lang, may ibang plano si Lord, no? Kasi hindi ako natuloy dun. At ako ay nagpatuloy, no? Tinapos ko yung una kong kurso nung first year college. Pero no, kung saan ka nga daw tinawag, doon ka talaga ibubukod at dadalhin ang iyong mga paa, no? Sa tulong ng Lord, ako po ay naging broadcaster teacher noong 2019. Kasagsagan po yan ng pandemic. At alam mo ba, August yun. If I, tama ba ako? Ay, teka lang, baka mamali yung recall ko, Sir Knox. Pero 2019 po talaga yun. Nag-start ako maging broadcaster. At yung una ay si Mamzel Mike ang kasama ko. Yan. Yung... Oo, si Mamzel. Good morning, Mamzel. Sana po. Ay... nakikinig si Mamzel, no? At doon po natupad yung aking pangarap na maging isang broadcaster. Later on, kailangan may mga kinailanganing gawin si Mamzel at tayo yung nagpatuloy itong programa natin sa radyo, yung Inspiradong Guro pa noon, Sir Nocos. And then kasama ko na syempre ang aking teacher husband, Gemar Nocos. Nasaya ako, Sir Nox. Oo, sobrang saya. At kaya po nagagalak po kami na maging bahagi ng nagaganap po dyan na Cluster B Campus Journalism Training dyan po sa Daraga Albay.
4: May mga nakita ko doon na yung mga coaches. Yan.
2: Oo. And sa Saturday ay ang kanilang radio broadcasting contest. At tayo ay hindi man tayo kasama bilang contestant, yung mga estudyante natin, pero... tayo ay mag-o-observe, Sir Knox, no, ng Campus Journalism Radio Broadcasting dyan sa Daraga Albay. Samantala po, ilang paalala sa ating mga kapamilya, no, ka-carians dito po sa Albay ay magkakaroon ng coaching workshop ang Every Community for Christ Philippines sa August 25 to 26 from 8 a.m. to 5 p.m. sa second floor ng FEBC Building, DWAY-FM, Arimbay, Legazpi City. At for more info, please contact ang ating poging-poging Bishop Roel Orihuela, tama ba ang pag-pronounce ko? The 0916148-9588. Again po, ito ay isang coaching workshop. Yan. At syempre, ito po ay hatid sa atin ng Every Community for Christ Philippines. Dito po gaganapin lamang sa FEBC, sa The Way FM, Arimbay, Legazpi City. Ito naman po sa August 25 din ito, Tuesday. Kasama po ang FEBC na nakikiisa sa Adolescent Pregnancy Web Forum, A Call to Act on a National Emergency for Nation Building. Ito po ay magaganap via Zoom. So, pwede po kayo sa inyong mga tahanan, ano? Pero last time, ang daming sumama dito, Sir Gemar, no? At napakaganda ng mga feedback po ng mga participants. Ito po ay pangungunahan ni Dr. Mary Grace Uy. Isa siyang pediatrician, fellow of the Philippine Pediatric Society, isang module creator ng Oplan Real at Oplan. Bahagi po siya ng Oplan Real Talk. Yan, si Dr. Mary Grace Uy. Kasama din po si retired Police Lieutenant General Cesar Hawthorne. Binyag. Tama po ba? Binag. Yan. Siya po ang president ng Christians for Nation Building. Ito po ang magandang balita dyan. Free admission po yan, mga ka-Team G. At syempre, amin po kayong iniimbitahan, no, sa Theology University Bicol on-site and online. Ho, katatapos lamang po namin ni Sir Jemar, no? Graduate po kami ng Theology University. Online ako eh. Kami po ay online, no? At ito po ay may mga program na ino-offer sa atin. Either diploma, bachelor, master's, and doctorate sa theology, ministry, theology in missions, and Christian education. Enrollment is ongoing. Please contact 0915-8434-983. Yan po, no, ang Theology University para po sa ating mga pastors, mga ministers, at syempre, kahit wala kang posisyon pa ngayon sa church, but you are aiming to go deeper in understanding of the Word of God, you are welcome in Theology University. Pagbati kay Ate Raquel Camo Landong din.
4: Hello po.
2: Good morning po sa inyo, sa Landong family. Sir Jemar, ano nga ba ang ating sadya sa umagang ito? Pag-uusapan po natin ang part 2 ng guro at social media post mo, pananagutan mo. Ayan, isang episode upang bigyang daan ng ilang mga paalala, guidance sa ating mga guro pagtungkol po, no, sa tamang paggamit ng social media, at hindi lang po yung social media, yung mga digital platforms na popular sa ating mga guro. Sa dami ng reports na dapat nating gawin, ating kailangang i-present, no, sa ating pagtuturo. At dahil dyan, tayo ay mag-umpisa muna ng isang awitin para itaas naman muna yung vibes, good vibes sa ating mga guro. Na Sir Jemar, nasisisi daw ngayon online. Alam mo ba yun? Nasisisi daw dahil ang mga guro daw ang nagiging nagtuturo pa daw ng hindi maganda sa mga estudyante. Well, maraming guro po ang nalulungkot sa ganyang komento ng ilang mga tao, no. At patuloy pa rin po nating gustong ipaalala, no, na marami pa din pong guro, ang busilak at faithful sa calling.

You Thought Me to Fly. Yan. Yan po ay pakinggan natin sa pag-uumpisa ng ating programa sa umagang ito na may paksang guro at social media post mo, pananagutan mo. Narito po ang awitin.

0: True Stories, mga kwento ng edukasyon at inspirasyon mula sa mga tagapagbigay ng kaalaman. Narito ang kanilang story for the day.
1: Pakikilahok ng mga guro online, paano poprotektahan ang mga mag-aaral? Dahil sa panahon ngayon, hindi na nagtatapos ang ugnayan ng guro at mag-aaral sa loob lamang ng silid-aralan.

0: sa pamamagitan ng Facebook, messaging applications at iba pang social media platforms, maging ng mga learning management systems at iba pang mga digital platforms, mas mabilis na ang naipaparating ng mga gurong mga aralin sa mga estudyante. Kasama na dyan ang mga gawain sa loob ng paaralan, anunsyo at iba pang mga impormasyon. Ngunit kasabay ng kaginhawahang ito ay ang isang mahalagang pananagutan nating mga guro, ang protektahan ng ating mga mag-aaral. Malinaw ang prinsipyo ng DepEd Order No. 40 Series of 2012 or DepEd Order No. 40 Series of 2012 o tinatawag ding DepEd Child Protection Policy. Kailangang maprotektahan ang mga bata laban sa pang-aabuso, karahasan, pagsasamantala, diskriminasyon, bullying at iba pang uri ng panganib sa loob man o labas ng paaralan. Mahalaga rin ang pag-iingat sa mga personal na impormasyon ng mga mag-aaral. Sa DepEd Memorandum No. 031 Series of 2021, binibigyang diin naman ang pag-iingat sa pagbabahagi ng personal na mga impormasyon ng ating mga estudyante. Sa umagang ito'y pag-uusapan din natin ang Division Memorandum No. 350 Series of 2026 o ang Reiteration of Responsible Digital Citizenship, Professional Ethics, and Internal Grievance Process among DepEd Personnel dito po sa Schools Division of Albay. Ito po ay mga ilang batayan na ang isa pong guro kahit na active online ay dapat maging mapanuri at maging pangunahing layunin ang proteksyonan ang ating mga kabataan. Kaya sa umagang ito, mga ka-Team G, patuloy nating pag-uusapan. Guro at social media, post mo, pananagutan mo, part 2. At bago natin saliksiki ng iba pang mga importanteng impormasyon patungkol dyan, ka-Team G. Ayan. Meron po tayong tanong sa umagang ito na kailangan natin pong busisiin at kung maaari ay makipagpalitan po kayo sa amin ng kuro-kuro. No? Anong ginagawa mo para mag-online detox, ka-Team G? No? Minsan, di ba, Sir Jemar, madami na tayong napapanood online, most especially ngayon, Sir Jem. At ako yung nababagabag, no? Mas nababagabag sa sitwasyon ng ating mga estudyante. Totoo na ito na nakikita na natin yung resulta ng matagal na nating pinag-uusapan, ng mga takot natin noon na ang online or social media ay maaaring may dulot na kapahamakan sa ating mga estudyante. Kaalinsabay nito, Sir Nox, yung sabi na yung pinaka-latest no, na issue ngayon sa shooting incident sa isang lugar sa Zamboanga, no, sa isang pribadong paaralan. According kasi sa resulta ng investigasyon no, ng DILG, ay naging nababad sa mga videos at sites na delikado panoorin ng isang grade 9 student. Kaya ito ay nagdulot ng nagdulot ng ganoong aksyon doon sa shooter, doon sa isang incidenting yon. Ano masasabi mo dito, Sir Jem? Kailangan ba minsan talaga mag-detox tayo?
1: Detox na in positive way. Okay, siguro word na detox na
0: ang detox way. Naman lagi positive way naman yun, 'di ba?
1: Minsan yung ginagamit yung word bakit? Na detox yung mga yun nga yung sa mga online game na ano yung mga yun
0: pag
1: nga.
0: Sinabing detox, define muna natin. Pag sinabing detox, yung hindi ka muna gagamit ng social media. Detox sa social media, pwedeng mag-detox ka sa mga kinakain mo, 'di ba? Mag-detox ka sa mga sa panunood ng TV, parang fasting. Mm-hmm. Ganoon, di ba, Sir Gemar?
1: So, yung part natin.
0: Tama ba yun na minsan kailangan talaga nating humiwalay muna sa social media, Sir Nox?
1: Hindi lang sa social media, no, sa any platform na pwedeng maapektuhan tayo. So, totoo, napaka-importante. Kasi iba talaga yung there's a big difference na babad ka sa online or hindi ka masyado gumagamit ng online. Nakikita natin ang difference. Doon sa yung detox na minimin mo ay sa part natin ng mga guro, lalo mga guro, hindi na maiwasan, pero sometimes we need to do that para at least ma-refresh ang mind natin, pa-focus tayo sa mga bagay na dapat mas lalo natin i-focus, focusan, ganun.
0: Well, naniniwala tayo na napakalaki ng tulong ng digital platform, social media sa atin, no? Kailangan din nating suriin kung ano yung mga katanggap-tanggap, no? At hindi na katanggap-tanggap, especially sa mga pinapanood ng ating mga kabataan ngayon.
1: Kasi
0: Sir Gemar,
1: ang consideration natin dyan is yung ano yung magiging effect.
0: Oo.
1: There's always an effect. Cause and effect, ano? Effect talaga ng paggamit ng mga digital platform.
0: Yes, especially sa atin namang mga teachers. Ako personally, pag sinet ko na yung social media ko, na hindi ko siya gagamitin for personal, ano, alam mo yung binawasan ko yung pagpo-post ng mga personal kong gawain. Ayan. Paunti-unti kong itinuturo sa aking sarili na ang social media para sa akin ito, ha, ay hindi personal para sa akin, kundi gagamitin ko lamang siya para sa education purpose o para sa komunikasyon. Okay ba yung ganun, Sir Gemar?
1: Yun ang best way. Yung best way, ano? Communication and not to show your mga, sabi natin, accomplishment. Mga ganun.
0: Iba naman yung sinasabi mo, eh. Oo. Well, ano, ako lang sa akin, yung mga personal na bagay kasi, personal kasi yun, eh. Oo. So, sa akin na lang yun. Yung mga pwede kong i-share na makaka-inspire ng ibang tao, pwede ko namang i-share. Pero something personal, too personal, wag na. Ngayon araw nga, no, maya-maya, babanggitin mo ano yung mga high-risk information. Mga low-risk at very high-risk information, no, sa ating mga guro. Mamaya yan sa gets ni Sir, gets ni Ma'am. Pero Sir Gemar, kamustahin muna natin yung ating mga guro. Parang, alam nyo, kung kaharap ko po kayo ngayon, gusto ko pong tanungin kayo, kamusta po kayo ngayon? No? Kamusta po yung pakiramdam ninyo na...
1: Alam ko na sagot nila.
0: Oo, ano kaya?
1: Same tayo.
0: Kamusta po kayo? Sige po, pwede nyo pong i-post yan sa ating FB Live. Kasi nag-aalala ko, may mga naririnig tayong komento. At hindi pa nga nag-sorry, eh. Diba? Pero kahit hindi siya mag-sorry, sige lang, okay lang po tayong mga guro. Alam naman natin kung ano yung stand natin sa issue. Anyway, be positive lang po tayo at huwag tayong patatalo sa mga stressors na nasa paligid natin. Ayan, stay positive mga ka-Team G, dahil dito sa G Stories, naniniwala po kami sa kakayahan at lakas ng mga gurong Pilipino. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon at mahal po namin kayo. Kaya sa puntong ito, ka-Team G, tayo ay tumalakay ng ilang mga tips, trends, and syempre ilang inspiration patungkol po sa ating paksa ngayong umagang ito, patungkol po sa guro at social media post mo, pananagutan mo, part 2. Narito na ang gets ni Sir, gets ni Ma'am.
2: Gets ni Sir, gets ni Ma'am. Tips, trends, and meaningful topics to teachers, parents, and students alike.
0: Okay. Nahiya ka pa, Sir Gemar. Guro at social media, post mo, pananagutan mo, part 2. Ito po ay pagtalakay sa ilang mga dapat nating alalahanin na mga dapat at hindi dapat bilang mga guro pagdating po sa pagpo-post online at paggamit ng mga digital platforms. At syempre, ang expert po dyan ay wala nang iba kundi yung aking katabi bilang isang IT expert, district ka ba? ICT coordinator. Mm-hmm. A district ICT coordinator at isang TVL teacher focus on computer technology. Mm-hmm. Narito po si Sir Jemar Noho. Sir Jemar?
1: Okay. Thank you po.
0: Sa introduction.
1: Go so ahead, again, yung kanina nabanggit po ni Ma'am Chen yung about yung mga level of sensitivity ang pag-uusapan po natin. Ano yung mga dapat po natin consider as a teacher pag tayo ay nagpo-post? Ano yung mga dapat nang pwede at hindi pwede nating i-post? So, may question dyan nakalagay, why are teachers and schools uniquely vulnerable to cyber threats? Kasi alam po natin na lahat ng mga sensitive data na mayroon, as a teacher, mayroon tayong hawak. Diba? Yung mga student records, yung health information ng mga bata, at family contact details. Kaya one of the, kaya sinasabing vulnerable po tayo sa cyber threats.
0: Mm-hmm. Okay. Bakit nga ba ang mga teachers ay very vulnerable, Sir Nox? No? Ang dami natin kasing ginagamit na platforms. Mm-hmm. Diba?
1: Aside doon yung mga records nga. Na,
0: mga
1: na,
0: records na sa atin. Sige po, Sir Nox. Ano pa po ang, bakit nga pa ba vulnerable ang mga teachers? Mm-hmm.
1: Kasi isa pa, yung schools tend to have limited resources for, ito yung usapan natin. By the way, yung Saturday, pinag-uusapan po natin cyber hygiene for teachers.
0: Mm-mm.
1: Ito na po yung continuation.
0: Mm-mm.
1: And bakit kailangan natin? Why we protect our students' data? Because ito yung pinaka essence po natin, bakit kailangan natin protektahan ang mga data na meron tayo, hawak. Okay? Kasi mayroon tayong batas na sinusunod. Sa DepEd, data privacy policy states that all personal information collected by DepEd, including schools, must be protected in accordance with the Data Privacy Act of 2012.
0: Also so, hiningi mo yan sa estudyante, obligasyon mo ding itago yan ng maayos at protektahan yan ng maayos. Tama, sir?
1: Yes. Hindi tayo basta-basta lang i-show natin, papakita natin yung mga records ng mga
0: bata. Mamaya, no, malalaman natin ano yung mga talagang di dapat natin i-share. Sige po, Sir Nox. Okay.
1: So, pag hindi natin sinunod yan, mayroon po tayong penalty.
0: Mm-mm. May karampatang parusa.
1: Yan. So, as a teachers, ito na yung tinatawag natin na blueprint natin, ano, PPST. Kasi bakit kailangan natin gawin to? Yan. Kasi meron tayong na-indicate po dyan sa The Philippine Professional Standards for Teachers envisions our development from beginning teachers to distinguished teachers. Use ICT for positive impact on learning within or beyond the school.
0: May beyond pa.
1: No. Diba? Next po, yun nga, isa pa, the Code of Ethics for Professional Teachers. We shall hold inviolate all confidential information concerning associates and the school and shall not divulge to anyone documents which has not been officially released or remove records from files without permission. Okay, so sa Article Chapter 5, Section 4, nakalagay po yan sa Code of Ethics.
0: Okay.
1: And also, bakit kailangan natin protektahan ang information ng mga bata? Kasi, sabi nga, we are second parents to our students.
0: Siyempre.
1: And then, it is our responsibility to keep them safe when they are in school. But, also, yung about sa data naman, information center, yun ang kailangan natin protektahan. We are models for our students. Our students understand how to protect their data through our example. Pag ginapakita natin to sa mga bata, yung paano natin poprotektahan yung information nila, definitely, they will do that the same. Okay? So, mayroon tayong tinatawag na golden rule.
0: Ano ba yan? Ano palagi ba yung golden rule na yan?
1: Do not do unto others what you don't want others to do unto you.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Okay?
0: So, kailangan, no, para maging model, makita ng estudyante na maayos, maganda yung protection natin ng mga data natin, makita sa mga teachers. Mm-hmm. Huwag na huwag tayong gagawa ng hindi maganda. No, pagdating sa mga data na yan. Kasi napakalawak ng digital world ngayon, Sir Gemar. Mm-hmm. Anything can happen.
1: Kaya nga,
0: anything is possible. Kaya doble ingat talaga tayo, no?
1: Kaya baga, when you search yung name sa internet, halimbawa, tinype mo yung name mo, who is Gretchen Nokos, may tinatawag tayong digital footprint. So, yung digital footprint
0: that will be yan. Sa din, sir, no?
1: Kaya, talagang napaka ano po yung any information na binabato natin, nilalagay natin sa internet.
0: Nagiging part ng parang brain system ng ano, ng digital world, no? Yes. Naku, ang dami ko pang itatanong dyan, pero go ahead, Sir Gemar.
1: Okay. So now, how can we protect ourselves and our learners as teachers and our learners from cyber threats? Since na sinabi po natin na we are vulnerable for cyber threats, ano yung kailangan natin gawin? Okay? So, paano? Ito, how to safely collect learner data? So, kailangan po natin itong i-consider. Halimbawa, what information do we need from our learners? Mm-hmm. Kung kailangan nating information sa mga learners, yung kailangan lang talaga. Like, for example, name lang.
0: Huwag tayong hihingi ng napakadaming impormasyon.
1: Halimbawa, example dito, tinin niyo po. So, example po dyan, sa class card ni Jao, yan, full name, nakalagay po dyan, ano pa, yung nickname, address, mother's maiden name. Example lang po ito, ano, na nasa slides, hobbies. Pero kung, alimbawa, may ka ng information na ang kailangan mo lang talaga, full name, tapos address, huwag mo nang kunin yung ibang information dyan.
0: Yan.
1: Yan ang pinaka, ano po dyan. Kasi, anong purpose? Bakit kailangan mo kunin yung iba?
0: So, wag na. Yung pinaka-basic information na kailangan mo lang, yun ang kukunin mo.
1: Mm-mm.
0: Okay, sige.
1: Then, isa pa, if you are going to get the information from the students, dapat the students should know saan ba gagamitin.
0: Yes, minsan kasi, yeah. Diba, tayo mga teacher, pahingi ng pangalan ng nanay, ng tatay, ng height, weight. I-explain din pala talaga natin, yes, sa estudyante. Oo. Eh, yung estudyante, syempre, hindi naman niya nagtatanong, ma'am, bakit po, di ba? Kasi,
1: masunurin
0: at may respeto sa mga guro. Pero tayo pala, responsibilidad natin na ipapaliwanag natin, kukunin ko yung impormasyong ito para dito.
1: Kaya tayo din, as a teacher, di ba, pag may pinapapirmahan sa atin, tinatanong natin yung document. San ba to? Bakit kailangan ng contact number? Bakit kailangan ng email? So, yun po. And number one, para maprotektahan po natin ang record ng mga bata, is be transparent. As I've said, yun po, inform natin yung learners, inform learners and other data subjects what data is collected, how it is being used by the teacher and school. Yung sinabi natin kanina. Okay? So, pag kailangan natin yun, maging transparent tayo, lalo-lalo na pag halimbawa, may pipila pa tayo online form. So, kailangan nakalagay po doon yung data privacy na bakit kailangan nyo yung mag-collect ng information, na that this will be used for specific purpose.
0: Okay.
1: And then, use simple language. Ano pa nakalagay? Ensure that your privacy policy is accessible sa school, and then provide contact information. Ito yung pag ina-attach doon sa Google Form or sa pinipila pa natin online form. Ito, sample lang po ito. Ano? Ayan po yung sample. So, nakalagay po dyan, sample data privacy notice for students. Hi, I want to know that I care about keeping you and your information safe. Di ba na-try nyo na mag-fill up ng form? Kaya yung mga pinipila pa natin online form, wag na wag po tayong mag-fill
0: out.
1: Kung walang Data Privacy Act na nakalagay doon sa dulo.
0: Kasi tsaka hindi safe yung site.
1: Sa pa yun. Dapat legit po.
0: Actually, dati, Sir Gemar, hindi mo pa yan sa akin sinasabi. Pag kumakain ako ng restaurant, tapos fast food, di ba meron silang mga online survey?
1: Pagkapalit yung ano?
0: Ice cream.
1: Iced tea.
0: Iced tea or ice cream. Dati, mabilis akong sumagot. No, nagbibigay ako ng information, tapos yung contact number binibigay pa natin, mga ka-teamchi. Pero late recently, yan si Sir Jemar, ini-inform niya ako, huwag ka basta-basta mag ano, magsasagot niyan, and don't give your personal information or cell phone online. Sa yun doon ako na ano, na na-guard. Tapos sa mga ano raffle, Sir Jemar, sa mga supermarket or mga malls, 'di ba? Nilalagay doon sa ticket yung age natin, pangalan natin, address natin, birth tapos date. Birth date, yun, nabanggit ko. Tapos yung cellphone number, delikado pala yun, Sir Nox.
1: Kasi kinokollect nila yung mga sensitive information.
0: Tapos yung password mo pala sa email mo tsaka sa bank account mo is base dun sa birthday mo. Di ba? So wag din tayong gagawa ng password based on our birthday. Ayan. Mga obvious. Sige, go ahead po, Sir Nox.
1: Okay, so ito po yung sample, ano, yung mga sample. Dapat may makita po kayo doon. So, number two, paano natin, how to safely collect learner data? Consider po natin to. Only collect what is necessary. Collect only the data necessary for your operation and limit its retention period. Pag sinabi natin retention period, once the data is no longer needed, it should be securely disposed or of or altered so that it cannot be tracked back to the individual. So ibig sabihin, tayo as mga teacher, kung may mga records pa tayo ng mga bata natin, yung mga estudyante natin, grades nila or any information na hawak natin year 2021, 22, 23, 24, if di na natin kailangan, dispose po natin. I-delete po na natin, wag na natin na i-save sa mga laptop natin, sa device natin. Okay, for further safety. Kasi hindi naman natin inaano, baka makuha yung laptop nyo, device nyo, makuha yung mga information ng mga bata.
0: Ma-hack yung online ano mo,
1: so,
0: platform.
1: Again, ito na po, number three. How to safely collect learner data? Protect data based on sensitivity. Ito yung highlight po natin ngayon. Ito po yung kailangan po natin. As a teacher, kailangan po natin na makita dito. Ano ba talaga dapat ang pwede lang makita online?
0: Ano lang yung pwede i-share?
1: Pwede lang i-share.
0: Una, pwede bang i-share yung class record mo ng pangalan ng mga student with LRN and birthday?
1: Yan.
0: Diba? Yan ang tanong na sasagutin natin mamaya. Sige. Go ahead, Sir Nox.
1: So, with this, protect data based on sensitivity, classify data based on sensitivity levels and apply appropriate protection measures. For example, ito. Tingnan nyo po. So, mayroon po dyan general public information. So, yung general public information, ito yung pwedeng open to all. Yung term na open
0: pwedeng
1: to all.
0: I-share. Pwedeng i-share. Ano yung mga yan, Sir Nox?
1: School name, address, school contact
0: name,
1: number.
0: Address, contact hotline number, syempre.
1: Palaging mayroon yan.
0: At?
1: Kaya ba yung ginagamit ng school, di pwedeng ibigay na yung contact number ng advisor?
0: Opo, dapat contact number lang ng school tsaka email address ng school.
1: Public announcements and schedules, dapat nakikita po yan.
0: Yes.
1: Aggregated data with no name. So, aggregated data with no name yung kalagay po dyan. Ano po? And sa personal information, as you can see, may color coding po siya. No? Green, medyo...
0: Pag personal information, sir,
1: nasa, ano siya?
0: Hindi na pwedeng i-share.
1: Moderate
0: sa,
1: na siya.
0: Sa public.
1: So, student name, hindi na pwedeng i-share. Basta-basta.
0: Sa online. No?
1: Sa online, student name, student ID, LRN, grade level section, contact detail, photos. Where
0: photos.
1: Students can identify.
0: Ayun, no? A reminder to the teachers na hindi tayo pwedeng mag-post ng mga pictures ng ating mga estudyante na lantad na lantad ang kanilang mga mukha. Kahit kinuha mo pa yan sa loob ng ng classroom or official activity mo sa loob ng classroom, hindi ka po pwede mag-post unless no, may way, mayroong parents permit, no, pinahintulutan ng may consent pala, parents consent, pinahintulutan ng parents.
1: Lalo na yung mga content creator.
0: Oo.
1: Diba? Nagba-vlog po tayo kahapon nasa ano po kami nasa yung sa Talakayan. Number one na i-consider natin sa DepEd yung nabanggit po natin. Yung
0: DepEd order 350.
1: 350 series of 2020.
0: Tama ba? 350.
1: Na dapat bawal po mag-vlog, mag-content yeah, creator
0: sa loob ng classroom.
1: Then nakikita yung mga bata. Bawal na bawal po yan.
0: May DepEd order na actually dyan, Sir Gemar. Oo. At may mga content creators naman na nakita kong sumunod na.
1: Pero sa, hanggang ngayon, meron pa rin mga...
0: Pero meron medyo, pa ding...
1: Hindi pa siguro aware.
0: Oo, hindi okay. pa aware.
1: Ngayon, aware po tayo. Wag na wag po kayo magpo-post ng mga video na kasama yung mga bata.
0: Mm-mm.
1: And mag-post ng picture ng mga bata, especially yung pangalan nila, LRN, then yung contact details, kasi hindi po pwede yan.
0: Ano naman yung mga sensitive, Sir Knox?
1: Okay, so sensitive personal information, ito yung hindi pwede na, no? Medyo ano na tayo.
0: Iba na yung kulay.
1: Health records, di dapat makita, behavioral disciplinary records, ito ba yung sa guidance? Kaya baga yung guidance natin, tagong-tago yung logbook. Yung joke nga sa atin, ano?
0: Na hindi natatag, nala nahahanap. Oo.
1: Safe na safe yung logbook.
0: Gusto mo bang batiin?
1: Hanggang di mahanap.
0: Huwag na.
1: Hindi na. So, ayan po, sige. Yung family...
0: Joke lang naman yun.
1: Family situation, psychological assessment.
0: Yes.
1: Hindi pwede yan
0: i-expose. Tagong-tago dapat tagong-tago yan. At kung itatago, dapat nakalock sa isang lalagyan na hindi po maa-access kaagad ng kahit na sino.
1: Yes.
0: Yung okay. pink, may pink color ka dyan, Sir Knox. Ano po, highly sensitive and confidential.
1: So, password or login credential, wag po natin isi-share basta-basta. May mga case na nakikilagin kayo, lalo na sa mga device ng mga kako-teacher natin.
0: Ako, hindi pwede.
1: Sa friends nyo, wag na wag nyo yung gagawin.
0: Wag kayong makikilagin ng bank account sa cellphone po ng iba.
1: Yan.
0: Or gadget ng iba. O kaya bubuksan mo yung iyong Facebook or email sa gadget po ng iba.
1: Doon tayo nagkaka... Yan, wag na wag po natin gagawin.
0: Pwede naman po sa asawa nyo lang.
1: Pwede.
0: Pero actually, password ni Sir Knocos... sa Facebook, email, hindi ko alam. Pero yung PIN number niya po, alam
1: Pero,
0: ko.
1: Pero, na-open mo naman ang Facebook ko. Kaya hindi mo na kailangan
0: lalagin. Hindi ko na-open.
1: Uh-oh.
0: Ay, hindi. I mean, nakikita ko siya sa sarili mong gadget. Oo, okay, pero okay. Hindi ko siya pwedeng i-open sa gadget ko. O, kahit boyfriend, girlfriend pa tayo nun. Walang ganun. O, kasi siguro ako ay mataas din ang respeto at tiwala.
1: Same lang ako sa'yo. Hindi ko alam ang password ng ano mo.
0: Pero hindi mo na alam yung PIN number mo.
1: Hindi ba nga. Pati yung PIN number ng ano ko, hindi ko na alam eh.
0: Oo, sige. So, yan okay. ano, may levels of sensitivity pala, Sir Knox.
1: Ito pa, yung full academic reports.
0: And grades.
1: Yung transcripts. Diba, ito, hindi lang sa transcript siguro, yung mga certificates natin na nanggaganan tayo.
0: I'd say, bawal ba yung ano? Natin? Bawal ba yung magpa-tarpaulin kapag ikaw ay may nanalong contestant?
1: Depende sa ano sa...
0: May parents' consent.
1: Parents' consent po.
0: Halimbawa, may nanalo na estudyante sa isang competition at gusto mong pagawa ng tarpaulin, magpapaalam ka muna sa parents. Ilalagay dun yung mukha nung estudyante kahit po sa Facebook at social media platforms pa.
1: Okay
0: bawal
1: na,
0: po. Basta, may consent po dapat ng estudyante, ng parents. So, Sir Gemar, mga huling paalala mo po sa ating mga manonood at tagapakinig tungkol po sa ating paksa ngayong umaga.
1: So, as napansin po natin, may level of sensitivity na share po namin sa inyo.
0: Opo.
1: Which is a guide po natin.
0: Guide natin.
1: Para
0: pag green, pwedeng i-share.
1: Pwedeng i-share.
0: Oo. Pag yellow, limited.
1: Right. Ito, pag yellow, pag green, low sensitivity. Pag sumunod po, moderate sensitivity.
0: Okay.
1: High sensitivity, ito
0: hindi
1: na yung
0: pwede yung i-post pwede. Talaga.
1: Actually, sa moderate, di na kailangan. Di
0: hindi na rin pwedeng i-post yan.
1: Opo. And confidential.
0: Confidential, so, lalo na.
1: Highly sensitive.
0: Oo, sana po lalo, makatulong.
1: Ano ko lang siguro yung mga ID number.
0: ID number. LRN, nabanggit natin.
1: So, yun po.
0: Ayun. So, sana po ay nakatulong ang ating usapan ngayong umaga. May mga details, facts pala tayo about our students na hindi natin pwedeng i-post. So, balikan natin yung tanong kanina, Sir Knox. May nagtatanong, tinanong ko kita kanina, no? Pwede bang i-post natin yung list ng ating klase kasama yung LRN, yung name ng estudyante natin? So, hindi pala pwede.
1: Hindi pwede. Lalo na yung ipopost natin sa labas or
0: Facebook.
1: Sa Facebook. Common yan. Bawal na yan.
0: Pwede siguro i-post na lang dun sa loob ng school, dun sa area na pwedeng makita ng mga estudyante kung anong section sila.
1: Section, pero...
0: Section. Wag, pangalan at section lang.
1: Walang LRN.
0: Walang LRN. Walang
1: and
0: picture.
1: Birthday. Okay.
0: O, tsaka, ma'am, sir, yung picture mo din, wag mong ilalagay. Kasi baka ano yan, ah. May AI, makakita din.
1: AI-generated.
0: AI-generated. Well, thank you very much, mm-hmm. Sir Nokos, para sa ilang mga paalala at tips sa ating mga guro patungkol po sa kahalagahan na malaman natin ano yung mga highly sensitive unang-una public for pwede sa
1: general,
0: public
1: general information.
0: Sunod po is yung
1: personal information.
0: Personal. And number three,
1: sensitive personal information.
0: And yung highly sensitive confidential. And confidential. Ayan. So, in the bottom line of everything, our goal is still to protect our learners.
1: Not only our learners, but all of us.
0: As a teacher. Ayan. Ngayon, napapatanong na tayo, no? Maganda ba o masama ang teknolohiya para sa ating lahat? Saliksikin natin ang sagot po para po dyan sa Salita ng Diyos sa ating next segment at huling segment po sa umagang ito, ang OMG on Matters About God.
2: OMG, because all wisdom and genuine knowledge starts and ends with Him. Here now is On Matters About God.
0: Matagal nang usapin kung ang teknolohiya ba ay kabutihan o kasamaan ang hatid sa ating lipunan. Ito ang malinaw na sagot. Hindi ito nakadepende sa teknolohiya. Ito ay nakadepende kung sino ang gumagamit ng teknolohiya. Technology itself is not necessarily good or bad. The important question is how we use it and whether it brings us closer to what is good, wise, and pleasing to God. In 1 Corinthians chapter 10, verse 23, all things are lawful for me, but all things are not expedient. Ibig sabihin, hindi naman dahil pinahihintulutan natin gamitin o maayos at legal, aabusuhin na din natin at hindi na tayo mag-iisip ng tamang paraan kung paano gamitin ang mga bagay na ito. Napakahalaga that we guard our hearts and we guard our mind. Sabi nga ng Philippians 4:8, let us always choose what is true, honorable, pure, lovely, and worthy of praise. Kaya ka Team G, lagi nating tatandaan ang teknolohiya ay kontrolado pa rin ng tao. Whether social media, digital platforms, or AI pa yan. Again, nasa puso ng tao, nasa isip ng tao, ang tamang paggamit ng mga ito. Kaya tatanungin natin ang ating mga sarili sa umagang ito, Ka-Team G. Ang ginagawa ko ba sa paggamit ng teknolohiya ay honoring God, helping others, and helping me live wisely? Again, honoring kay God ba yung paggamit mo ng technology? Do you use that to help others? And do you use technology to help your life be better? At mahalaga na ang sagot natin ay oo. Dahil again, always choose what is pure, what is honest, what is lovely in the eyes of the Lord. Manalangin po tayo, Ka-Team G. Panginoon, maraming salamat na binigyan mo kami ng pagkakataong unawain na anumang bagay ang hawak namin ay nakadepende sa puso at isip namin paano ito gamitin. Patuloy mo kaming paalalahanan na sa lahat ng bagay ay papurihan ka, aming Ama, sa pagtuturo man, sa pagluluto, sa pag-aalaga ng aming mga anak, sa lahat ng bagay na aming gagawin, sa iyo mapunta ang lahat ng papuri. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. dumaan na naman ang isang oras. Ka-Team G. Sir Nox?
1: Mabilis na, no? Pero yun, ano ko lang sa ano yung picture mo about the survival verse, no? Yes po, we are using technology. And with that verse na nabanggit po, let's do all to all to the glory of God.
0: Yes.
1: Sabihin, if you are using technology, gamitin natin yung technology for the glory of God.
0: Yes.
1: Wag natin abusuhin, wag natin gamitin sa hindi kakaglorify ni Lord.
0: Mm-hmm.
1: And especially lahat ng information sa digital world, ang pinaka source of truth ay galing lang talaga sa Bible.
0: Amen.
1: Yan ang basihan po natin.
0: Always stick to what the Bible said. Mm. And that is the true thing in our life. Maraming salamat.
1: Thank you po.
0: Sa inyong lahat na nakibahagi sa aming pag-uusap talakayan sa umagang ito. At sana nga po ay nakatulong ng malaki sa inyo ang ating episode upang proteksyonan ang sarili, ang ating mga mag-aaral at ang ating profesyon bilang isang guro. Tandaan natin, mga guro tayo, anuman ang ating gawin na may kinalaman sa pagtuturo, let's act on it professionally. Salamat po sa inyong lahat at tayo'y magkikita-kita sa susunod na Sabado. Tandaan po natin na ang Agosto ay buwan ng wikang pambansa. Atin pong ipagmalaki ang ating wika at gamitin araw-araw. Salamat po sa Tech. Siyempre, ang Don Alfonso Apinada. Thank you so much, everyone. See you.
1: God bless po.

0: Na-inspire ka ba, ka-Team J? Ituloy ang inspirasyon, dulot ng edukasyon. Kung may mga katanungan ka pa sa amin, maaari kang mag-contact sa 0998-843-0573 o di kaya'y mag-comment sa aming FB page na 104.3 The Way FM.
1: Welcome to Amplified Beats. Narito na ang programang magpapagaan ng iyong araw, magbibigay inspirasyon at saya. Savor every song as we entertain you. Turn up the volume and hit every idea and style of music. Feel the vibe here at Amplified Beats with Ate K.

Yes, we are right back at patuloy po kayong nakikinig sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Hello, hello po sa lahat ng ating mga kakayan. Saan man po kayo dito sa Bicolandia. Hello po sa mga taga Camarines Sur, Camarines Norte. Of course, sa ating pong mga ka-amplified sa Masbate, sa Catanduanes, sa Sorsogon, and at the same time dito po sa 1st, 2nd,

entire district. Yan. Magra-wrap na naman tayo. Yan. First, second, and third district ng Albay. So, hello-hello po sa inyong lahat. At habang tayo po ay nagre-relax, patuloy po kayong makipag-communicate sa atin. So, we are live sa atin pong mga PM radios sa Facebook and at the same time sa atin pong online streaming. Hanapin lamang po sa inyong search bar bit.ly/thewayfm. At kung ikaw po ay nasa atin pong Koreans Official GC, pwede po kayo dyan mag-send ng inyong mga mensahe, mga pabate, shoutout, at request. Kasi po mamaya magpapatugtog po tayo ng mga awiting kayo mismo ang pumili. So bago po tayo dumako sa atin pong second segment, hayaan nyo pong ibahagi ko sa inyo ang mga napakinggan nyo pong awiting. Baka may mga favorite po kayo doon. Kasi I remember mga kakayans nung bata ako, mahilig po akong makinig ng radio. At syempre nung panahon na yon, hindi naman po uso yung Google. So nahihirapan po kami nung time na yon maalala yung song. Kasi syempre pag, diba, sa araw-araw marami kang napapakinggan, or paminsan-minsan yung napapakinggan mo bitin, so hindi mo makuha paminsan-minsan yung lyrics, or yung should we say yung lyrics ba? Ano yan? Title ng song. So ngayon, yan, since tayo po ay musical program, nais ko pong ibahagi sa inyo yung mga title nito and artist, para kung nais nyo pong patugtugin ulit sa inyong mga phones, sa inyong pong mga, di ba, musical gadgets, pwede nyo po yan i-search. So ang una nyo pong napakinggan na awitin ay Love of a Lifetime. So for our first song, ito po yung classic na awitin na nagdadala po sa atin ng timeless feeling of finding someone you want to keep choosing for a lifetime. Next naman dyan. Then, at the same time yan, yung next song, Best in Me by Blue. Ito po ay isang awitin na napakaganda. No? Ito ay pinapaalala sa atin yung kind of love that brings out the best version of us. Then yung third natin pong song, Enough Muna Tayo sa Kilig, yung Waka Waka by Shakira. So, ni-change po natin yung energy natin because itong awitin na to ay definitely a mood booster. So, if you hear this song and automatically remember the era, the dance, and all the fun moments, pwede nyo po yan i-share sa atin. And you know exactly what's coming. So, Waka Waka by Shakira. So, ito ay una ko napakinggan, mga high school ata ko. Then, the fourth song, we have The Way You Look At Me by Christian Bautista. So, we slow things down a little. So, may mga moments tayo when someone doesn't even have to say anything. Naman. Sometimes po, the way they look at you says everything. And for our last song, napakinggan po natin ang Cup of Joe, Sandali. So ito po yung binigyan natin ng spotlight po, no? So ito po ay napapaalala sa atin ng mga little moments we wish we could post. Because sometimes we don't need a whole lifetime, we just wish we could have one more sandali. And for our segment, yan, shared memories with music. Alam niyo po ba, ito yung pinaka magandang part ng isang music po, ano? Ang isang awitin po ay maging pareho, no? So, but the memory attached to it is completely different for every person. So, ulitin ko po, a song can be the same, but yung memory po ay iba. Kasi di ba iba naman tayo ng memory attachment. So iba yan yung impact niyan sa every person. So let's open another chapter and here in Shared Memories with Music, panibago pong awitin ang ibabahagi natin sa inyo at alalahanin natin yung mga sandaling di ba naka-embrace sa awitin ito. So ito po, no,
Itong awitin na to ay may pamagat na I Knew It, I Knew You. So ito po ay isang original song ng atin pong artist na si Taylor Swift na ginawa po ito para sa Disney at Pixar film na Toy Story 5. So naiiba ito po sa maraming modern pop songs ng ating pong artist dahil sinasabi pong bumabalik ito sa mas country-inspired na tunog na naging bahagi ng kanyang musical beginning. So ang kantang ito ay inilabas po last 2 months, June 5, 2026. Ang pangunahing theme ng kanta ay pagmamahal, pagkakakilala, alaala at connection sa pagitan ng mga taong mahalaga sa isa't isa. So dahil ito po ay ginawa para sa atin pong movie na The Cartoon Toy Story 5, ang message po nito ay maaaring maiuugnay natin sa character ng nasambit na pelikula. Na kahit maraming pagbabago ang mangyari, may mga taong nananatiling mahalaga sa ating buhay. Then we can see here sa song na meron tong mahalagang concept. So yung tunay na pagkilala sa isang tao ay hindi lamang tungkol sa pagkilala sa kanyang pangalan o mukha. Ito po ay tungkol sa pag-alam kung sino siya, sa pag-unawa sa kanyang mga katangian, at sa mga alaala na nabuo po habang kasama mo siya. So sa pinaka-summary, ang kantang I Knew It, I Knew You ay maaaring tignan na bilang isang kanta pong tungkol sa connection at nostalgia. So ipinapakita nito kung paano po maaaring manatili ang isang espesyal na relasyon kahit na marami nang nagbago sa panahon natin at mga pangyayari sa buhay. So may mga tao pong dumarating sa ating life na unti-unting nagiging bahagi ng ating pagkatao. In the beginning, maaari pong simpleng pagkikita lamang ito, di ba? Ngunit habang lumilipas ang panahon, nabubuo ang mga alaala, tiwala at pagmamahal. Hanggang sa isang araw, mapapansin po natin na ang kilalang-kilala na natin, ang taong iyon, ang kanyang mga ugali, mga pangarap, mga kahinaan, at ang mga bagay no, na nagpapasaya sa kanya. Ito ang damdamin pong maaaring maramdaman natin sa awitin Taylor Swift. At sa pamamagitan ng kantang ito, maaaring isipin po natin ang isang relasyon na nabuo natin dahil sa maraming taon po ng pagsasama. Hindi lamang po ito tungkol sa romantic love. Maari din po itong tungkol sa pagkakaibigan, pamilya, o sa isang taong naging mahalagang bahagi ng ating buhay. Habang nagbabago po ang mundo, maaaring magbago rin ang mga tao. May mga pagkakataong kailangan nating maghiwalay ng landas, harapin ang bagong yugto ng buhay at tanggapin na hindi lahat ay mananatiling katulad ng dati. Ngunit, hindi po ibig sabihin nito na nawawala ang kahulugan ng mga pinagsamahan. So sa context po ng Toy Story 5, nagiging mas makulugan ang idea ito dahil ang nasambit po na movie, may franchise po sila ay matagal nang umiikot sa friendship, loyalty, separation, at pagbabago. So, yung kwento po nila, no, sila po yung mga laruan. Maaari pong in our real life, may mga laruan po tayong maaaring magpalit, no, di ba? Tumatanda po kasi tayo, hindi na tayo naglalaro. So, yung mga laruan, pwedeng magkaroon yun ng mga bagong may-ari. Sabi ko nga po, kung tayo po'y lumalaki, at ang buhay po natin ay bumabago talaga, inevitable yan po. Ngunit ang mga memories at yung love na nabuo during that journey, maaari po yun manatili. So, sa huli, yung kantang ito ay pinapaalala sa atin na may mga taong hindi natin kailangan makasama habang buhay upang mahalaga sa atin. Minsan, sapat nang malaman natin na minsan sila po'y naging bahagi ng ating kwento. At kapag naaalala natin sila, masasabi natin na kilala kita, minahal kita, at magiging bahagi ka pa rin ng aking mga alaala. Kaya naman po, for this moment, pakinggan po natin ang kantang I Knew It,
I Knew You by Taylor Swift. Enjoy!

Yes, you're still hanging out with me, mga Kakarians, here at Amplified Beats and Scenes. Ang ating pong music sounds better when there is something good to eat. Alam ko pong napakaaga na naman para magkwentuhan sa pagkain. Pero ano pong magagawa natin? Nandito na po tayo. So here we are sa next pong segment, Beats and Bites. So it's time for our segment where we combine two of life's greatest little joys, Beats and Bites. So ngayon po, panibagong merienda idea po ang ating mapapakinggan and hopefully makatulong po ito sa inyong lahat. So pwede niyo pong galawin ang inyong comment section sa ating pong live, maging po sa Facebook page natin. You can message privately kung may mga nais po kayong matiin. So hello po sa lahat ng ating mga tagapakinigin. Kamusta po? Nailuring. Hopefully po you are more feeling good. At lagi po kayong mag-iingat. Hello po sa Nimo and Batalier family po dyan sa Bacacay, Albay. So maraming salamat sa patuloy na pagtutok. Nailuring, magpalakas po and see you soon. At the same time, hello din po sa lahat ng mga tagapakinig natin sa TV Albay. Meron po tayong mga tagapakinig dyan sa iba't ibang barangay na naaabot ng ating signal. And yes, speaking of signal, kung ang inyo pong lugar ay mahina ang ating PM radio, don't you worry, pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng online streaming. If you have a stable Wi-Fi connection, pwede po kayo makinig sa ating himpilan sa paghahanap lamang ng ating online streaming bit.ly/thewayfm. And of course, sa pag-like po sa ating Facebook page, hanapin lamang po ang FEBC Bicol-Care14.3 The Way FM. And yes, we truly appreciate your support at sa pagbabahagi nyo po ng ating istasyon sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaklase, mga katrabaho, o kahit kakilala po. Maraming salamat. So, okay. Let's move forward, snack buddies. And honest question, ano po ang perfect food habang nakikinig ng music? So, for me, there's something about having a favorite snack, a good drink, and your favorite playlist playing in the background. And suddenly, an ordinary afternoon becomes a whole vibe. Pwedeng coffee and music, perfect. Friends and music, perfect. Pandesal and coffee habang umuulan, an elite combination po yan. And let's talk about something else. Food is also connected to memories. May mga pagkakaiba po, no? Sa mga memories natin, may mga pagkain na kapag naaamoy natin, may memory na po tayong naaalala, right? So maybe it's our mother's cooking, your grandmother's or grandpa's recipe, street food after school, the food you always order with your friends, or that one meal you had during a very important day in your life. At gaya po ng musika, mga ka-amplified, food can take us somewhere. At ngayon po, ang atin pong merienda ngayon ay arroz caldo with a twist. Kilala nyo pa, pa ba ang arroz caldo, mga ka-amplified? So hopefully, ito ay familiar po sa inyo. At sa mga kakayan natin ng mga teenagers, mga nag-school, kung ito ay bago sa inyo, makinig po kayo. So ano po ba ang arroz caldo? So ito po ay isang classic na pagkaing Pilipino na gawa po sa malagkit or ordinaryong bigas. Ito po ay niluluto kasama ng manok, luya, bawang, we have sibuyas at syempre may sabaw. Karaniwang po itong kinakain bilang almusal, pero pwede din po itong kainin ng merienda. At madalas po itong sinaserve kapag malamig ang panahon. Gaya po ngayon po, no, hindi lang umuulan kundi malakas ang hangin. Kaya perfect na perfect po ito sa mga ayaw nang lumabas. Pero syempre dapat meron tayong ingredients. Diba? So ito po ay sinaserve
kapag malamig ang panahon o kapag naghahanap po tayo ng comfort food. Para magkaroon po ng twist, pwede po natin lagyan ang arroz caldo ng corn, may carrots, may mushroom at boiled egg. Pwede din pong maglagay pa kayo ng signature niyo pong ingredients. So basta swak naman, 'di ba? Sa pag-mix-mix natin. So ito po 'yung nagdadagdag ng kulay, texture at nutrients habang nananatili 'yung traditional na lasa ng arroz caldo. Ito kasi 'yung arroz caldo, ito 'yung pinaka-plain. So lagyan natin ng twist. Sa ingredients po nito para sa arroz caldo, we have malagkit na bigas, chicken, hinihiwa ng maliliit na piraso. We have ginger, tinatad po ito, hinihiwa. We have garlic, tinatad din, onions. We have chicken broth o tubig, pero mas masarap kung chicken broth para mas malinamnam. We have fish sauce, may paminta, cooking oil. And if you want, may sobra po kayong budget, pwede naman per serving may isang itlog. Para may twist, lagyan po natin ng carrots, dice po ang pagkakahiwa, sweet corn, mushroom, slice din po, spring onions para sa garnish, calamansi, toasted garlic, and optional if you want to make it hotter, diba? We have chili oil or chili para dagdag po sa flavor. So napakasarap ngayong hapon ang arroz caldo. So ano po ang health benefits ng arroz caldo with a twist? Una sa lahat, yung chicken natin ay nagbibigay po ng protein na kailangan ng ating muscle para ito po yung mag-growth at ma-repair. At the same time, yung ginger, naglalaman po ito ng compounds na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Ano pa? Yan, nandiyan pa po ba kayo? We have garlic. May antioxidant din po ang garlic gaya ng ginger. At nakakatulong to sa cardiovascular health. Next one, we have carrots. Mayaman po ito sa beta-carotene na kinoconvert nito ng katawan sa vitamin A. At mahalaga po ito sa ating paningin para lagi nating makita ng maayos yung ating mga tinitignan. We have corn. Ito po yung nagbibigay ng carbohydrates, fiber, at ilang vitamins at minerals. Next, mushroom, nagbibigay ng fiber, B vitamins, at iba pang micronutrients. Next, yung egg, syempre po, source ng protein at nutrients po yan. Then, yung calamansi, nagbibigay po ng vitamin C at dagdag po na freshness sa pagkain. So bakit maganda pong may twist po yung nagbibisaya mo dai. Yan. Bakit mahalaga may twist yung ating merienda? So yung paggamit po ng carrots, corn at mushroom ay nabibigay po ng mas maraming gulay at nutrients kumpara po yung sa traditional na arroz caldo. So yung boiled egg naman ay dagdag po ng source of protein, pero maaari din po nating bawasan yung fish sauce. At gumamit po tayo ng low sodium broth para mas maging mababa po yung sodium. And yan po ang ating merienda idea for this afternoon. At palagi pong paalala ni Ate Kay sa lahat po ng binabanggit natin, laging kainin ito with moderation. No? In moderation po lagi. At naniniwala ako na hindi lamang po pagkain. So, hindi lamang yung ating tiyan ang busog ngayong hapon na ito. Dapat laging may beats on the side. And yan. And speaking of songs, pakinggan po natin mga awitin na Feels Like Home under this segment, Beats and Bites. Huwag po kayong aalis at magbabalik po

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Tayo po ay nasa oras na kung saan alauna na po ano. But we're not done yet. Nandyan pa po ba kayo mga Karians? Kaway-kaway naman on the air. So, I hope you're still enjoying our program. Ngayon pong Saturday afternoon with us. And you know, mga ka-amplifieds, one of the things I love about radio ay kahit po tayo po'y stranger or hindi po tayo nagkikita, we can still be connected. Why? Because of music. Maaari pong kayo po ay nakikinig sa iba't ibang time frame, time zone, lugar. Meron pong, di ba, yung iba nakikinig ng umaga, ng hapon, ng tanghali, hapon, at of course, gabi. So, pero, marirealize po natin na kapag tayo po ay nakikinig ng kaparehong song for a few minutes, we're sharing the same moment. And that's why this next and last segment is one of my favorites. Because now, you choose the music. So, nandito na po tayo sa atin pong pinaka-last segment. Welcome to The Request Line. Ito po yung chance nyo na mag-send ng song, mag-dedicate ng song, or simply share kung ano po yung currently playing ng inyong puso. And because nandito po tayo sa Amplified Beats, we're not just taking requests. Napakinggan nyo po yan ng tama. So tayo po ay nagsisend din ng little encouragement through every song. At ngayon po, bukas na bukas ang ating linya para po sa inyong mga paboritong awitin na nais mapakinggan on air. And speaking of requests, meron na po tayong nauna ditong mga awitin na nirequest po ano. Pero humabol po kayo para sayang naman ng slot natin, no. Hihintayin ko po yan. So, mapapakinggan po natin ang awitin ni Carrie Jobe na, o Carrie Jobe, na We Are. So, ito po ay nirequest ng ating Disney princess. Yan, Ate Carmela de los Reyes. So, hello po sa lahat ng mga nakikinig sa Pulanggi, Albay. And at the same time, yan, next song na mapapakinggan po natin under this segment ay Nothing Without Christ by New Song. At ito naman po ay request ng ating pong tagapakinig. Yan, si Ate Wendy. Hello-hello po sa inyo. At kay Alicia. And hello din po sa mga taga Santo Domingo, Albay. At habang yan, habang nakikinig po tayo, hopefully ma-encourage din po kayong mag-share ng inyong mga playlist o mga favorite OPMs, praise and worship song. So, huwag po kayong aalis at habang tayo po ay naghahantay ng inyong mga isi-send, pakinggan mo po muna natin yung mga nauna. Dito po sa ating segment, Ikaw ang Music Director ng Hapon.
1: The Request Line.